inhlahla bo makuthiwa izinto ayisalungi ngokomsamo ngokwani ngokwani inhlahla ngiyayiphoqa yabona mangibona izinto zakho singalungi ngiyayiphoqa inhlahla mina nginephakamo lasembusweni uma ngampela yonke into othi uyayenza ishona phansi ngathi ayilungi ngiyakwazi ukukuphakamisa uphakamise emsebenzini ngokuphakamise emsebe ebusinessini lakho ngokuphakamise kuyo yonke iphakamo lona ekhaya elokuthi wena uphakame uyayizwa leyo nto leyo ngiphinde ngibe nodlula bebhejile befungile bethi ngeke uyangizwa ukuthi ngithini la ma-product angikhuluma ngawo abale uwanake uwabhale uwazi ngoba ayasebenza kwenye inkathi afika lapho asebenza khona ngokubukazelana ngokunikezelana uyayizwa into engishoyo so udlula bebhejile hayi futhi uzokusiza uzokusiza ngisho kuthiwa babheje bathini bathini bafunga bathatha into zakho bawayigqiba lale mina ngikhathala ukuthi-ke bakhiyele bathathe isikhiye basilahla kuka mase ngifuna ukukusiza ngikusiza right-e ake kungakhohlwa-ke nathi tenye into engiyenzayo ngifuna mina umuntu owavala yabona uma uthi wena uyazazi ukuthi wavala awufuni ngihlale phansi ukuthi umprofethi mina ngavala akukho kwami okulungayo ma uzazi ukuthi wavalwa angifuni nokubahlolela laba abavalwa noma uvalwe ngayiphi indlela awuphathi imali uyazi ngizokwenzela ngamabomu into engenzima ngiphathela nje imali engango-R550 wena othi mina ngavalwa nje umprofethi ngavalwa noma ngizazi noma ngavalwa ngoba phela zokubalela mina izinto ey'valwa ngazo muntu wavalwa ngesipokwe noma wavalwa esidulini noma wavalwa emsamo wakini noma wavalwa wasetshenziswa ingidi ukhiye noma ngayiphi indlela owavalwa ngayo ma kuwukuthi nje wavalwa abanye bavalwa njalo ngisho emanzini abayazi abantu ukuthi uyavalwa nasemanzini ngiyixoxa ngelinye ilanga leyo nto leyo ukuthi umuntu uvalwa kanjani emanzini right kodwa uma ngabe nje wavalwa nje uyazazi ngifuna lona othi mina ngiyazazi ngiprofetha ukuthi ngavalwa yes wena nje awuthi ngekuhlola awuthi ngokusho lutho nje uthi mprofethi ngicela mina nje ungikhulule ngavalwa ngicela nje ungiqaqela nje impilo yami ngavalwa into-ke omunye uyavalwa angabatholi abantwana omunye uyavalwa angaganwa okanye angagani omunye uyavalwa angasebenzi omunye uyavalwa kade lisebenza ibhizinisi lakhe lishone phansi lingaphinde livuke omunye uyavalwa ekuningi kuvalwa bafowethu ma bekuvala bakuvala ngayo yonke indlela phela ma bekuvala bakuvala ngesipoko bakuvale ngebutho bakuvale nangezizwe imbala kuningi izinto abakuvalwa ngazo ey'setshenziswayo ukuvala umuntu mina nje osiyamauthi nje ngavalwa oza kimi ufike nje ungahloli ungabi lokhu kwenzayo ngizoyibonela okunye uthi nje mprofethi mina ngavalwa ngicela nje ungisize ukuvulela into zami ngizokusiza allright kuningi-ke engikhuluma ngakho la ekhaya thulani isibani semfundo osiyami ngiyazi ukuthi abanye bayile ema-ofisi siyaphela abanye bafika bangasithola ngicela ukuthi ufone usibhukhe manje isibani semfundo ngoba hayi siyaphela kakhulu siyaphela abantwana bayasithatha kakhulu isibani semfundo ngicela ubhukhe ufone nje ofisi enambeni yase-ofisi usho ukuthi ucela isibani semfundo uzosifica sibakuthathe bakubekele sona eceleni ngoba uthothe omunye umuntu usuka kude useyafika e-ofisi akasasitholi isibani semfundo fona-ke okungcono uvele nje bakubekele sona eceleni ufuna isibani semfundo bakubekele eceleni siwu-150 batholeleni abantwana besekeni abantwana asithole isibani semfundo si-right kakhulu for abantwana isibani semfundo okay udluleke lalela thola uma-1000 naku December ufikile manje awunamali awunalutho awunanto nje echumayo awunanto noma nje-ke ongakwazi ukukhava ngayo izimo obhekane nazo azange ahamba kahle usudinga nje imali uthole uma-1000 uzokusiza uma-1000 ngampela ugo emalini ujikelele emalini masikhuluma ngoma-1000 imsebenzo yemali i-product yemali

Okay. Gine product enye ke entsha efakwa la isihlaka isihlakaleni. Evimbi izitha. Lalelani bafowethu. Izitha zikhona. Izitha iphumile. Uma ungenayo into yokusivimba isitha singaze sifike kuwe. Kuzokwenzeka umonakalo. Nginovikizitha. Uvikizitha ufakwa la esihlakaleni sakho. Right? Uvikizitha ufakwa esihlakaleni. Azifiki kuwe izitha. Uyangizwa? Azifiki kuwe. Uyazi ukuthi njengoba nje kunelesekuqala ikhathi eyiphithizelayo. Uyazi ukuyithola nje unezitho ongazazi. Noma ziza ngayiphi indlela, isitha kumele sifike kuwe. Noma sizokudubula, noma sizokwenza okubi. Uyazi ukuthi uvika izitha usiza ngisho eyitheni ebeyifuna ukwenza ububi ekhaya. Noma eyifuna ukufaka okuthize ekhaya. Ziphelelwa ngamandla, zidikile ikhathale, ziyeke. Angiphathi ke wena, ma umuntu oyaphakathi kwabantu. Njengoba nje vele ngesigwemu kuya kwaphakathi kwabantu. Uthola uvika izitha. Ufakwa nje esihlakaleni sakho. Akusiyo futhi into embi. Uvika izitha nje wazi kufaka kahle esihlakaleni sakho. Uright, awunabo ungozi, awunalutho. Ubhekene nje nezitha. Ngisho ngoba uvika izitha ke usiza ngisho ezigadlweni. Mabe kugadla noma ngaluphi uhlobo lwesigadla. Uyakhona ukuthi manje uvikelele ngovika izitha. Eyibona lonto. Sidlule ke kuvika izitha. Hey, nginezisebenze eziningi mina uyazanga naso nesikhathi sokuyichaza kakhulu. Ngiyangibona nje ukuthi ngempela nginaso isikhathi esanele sokuyichaza. Ake ngisize nje omama. Nginovuka mama mina. Umama bakithi athule athi ongaganile akathubale nami athole uvuka mama. Othi mina ngilahlwa indoda. Othi mina izinto zabo ngoba ngithi uvuka mama nje ngimvusa umama, ngimvusa umama lo mama ma. Yayizinto engishoyo. Uvuka mama ubhasobhe kodwa. Ngiyangithi nomuntu ongabatholi abantwana. Uvuka mama unumber one. Ngale kokuthi sinayo kwinsebenzo nje yomuntu ongabatholi abantwana kodwa uvuka mama unumber one. Ingakho ke ngithi wena osebenzisa uvuka mama ubhasobhe ikhona ingozi engahlenzeke ngoba phela uvuka mama ungakhulelwa ya lapha nabu uma unganakanga ungahlala umntwana impela ungahlelile so kumele uyicaphele right bese ke ngiba nensebenzo futhi yobaba uvuka baba obaba ke ngibakheni ikha kuze kuyovala nginovuka baba nginojusi wobaba oqondene nobaba amalumbo kodwa amalumbo both side ilumbo ngilapha kwesifazane kwesilisa ngilejuse eqondene nelumbo ngilensebenze eziningi njengoba ngisho nje angikhoni ukukhuluma ngazo zonke lezi nsebenze nginobhonya umthakathi ohluma ohlushwa abathakathi ekhaya nginobhonya umthakathi nginendlaba loyo. Uyabona ke indlabaloyi umfakazi bendlabaloyi bafowethu ngimangele. Ayabadla badla, ayibadla, ayibadle. Hayi, iyabadla ngempela kabaloyi. Uyabona uma indlabaloyi akuyona into. Umuntu ophethe indlabaloyi akayona into yokudlala. Umfakazi bendlabaloyi nisazobuzwa. Siyaqala ke siyabudedela kulo leli isonto esiyakulo. Umfakazi bendlabaloyi. Ngimina ngimangele. Mangele ngibangele. Yebo onke ama products ethu anobufakazi obuqandula ikhala. Ngiphinde futhi ke ngikutshele ngejuice yasemusweni. Lalelani bafowethu. Le juice izinga lokwelapha kwayo ngilinyusile manje. Phela into uma uyisebenzisa uya uhlezi upgrade noma ulinyusa izinga. Ngithi mina angisenandaba ukuthi unasifo sini manje. Woza nanoma nasiphi sifo. Woza nanoma nasiphi sifo manje. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi mina woza nanoma nasiphi sifo. Ufike ungitshele noma ungifonele ungitshele ukuthi uyazi ke enye into enhle. Usiyakwazi manje ukuthi ushe e-office noma ufonele mina noma

real office ukuze ngiwakhele ijusi eqondene ilapha zonke izinto kodwa kukhona ezinye izifo okuyithola ukuthi njengoba nje ngikhuluma nangamalumbo ikhona ijusi ewu-550 lo iqondene nje nelumbo nje ngqo noma ngabe enhlobo yini yelumbo ehlukile kule elapha nje izifo nje zonke uyabona mhlawumbe usunesifo esesikuhluphe isikhathi eside akungitshele nje ngaso leso sifo mina ngizokukhandela ijusi eqondene nawe ngqo uyabo ngiyakwazi ukukhanda ijusi eqondene nomuntu ngoko ake ngikwenzela isibonelo afika bala umuntu izifo ey'khona bala umuntu izifo ey'khona abese emveni kwalokho aphinde futhi umuzwe ukuthi hhayi athi nodokotela bayehluleka ngathi kwehluleka wonke umuntu nohlelo nje lokuthi mina ngilalele ukuthi isifo sakho senze njani thothi kwesinye isikhathi hhayi ngizothi nje thatha yona ijusi le asikudingo sokukwenzela okusha kodwa kwesinye isikhathi ngeke ngithi uma ngilalele ngizwe ukuthi hhayi le nto ihambisana mhlawumpe okanye nayo nemimoya emibi okanye ihambisana namalumbo okanye ihambisana ney'lwane nezizwe kanjalo nani nani bese-ke ngiyazi ukuthi yini-ke okufanele ngisize ngayo lo muntu ezoqondana naye ngqo okanye ezoqondana nesimo sakhe nje ngqo uyabona yebo-ke kuningi umuntu akusebenzisayo noma abantu bakithi abayithona insipho insipho yala ikhaya iyasiza ungabe awuthandeki unesichithi kwezibe muhle kwenza uthandeke yayizwa leyo nto le ya uphinde futhi uzothola nosawuti wala ikhaya thola usawuti obomvu thola usawuti omnyama hhayi bakwethu uzolala ubuthongo uzolala kamnandi ungalokhu uhlushwa izinto egcekeni ya khona nensebenzo nosawuti usawuti ojwayelekile unawo uthola usebenzise khona noyelo usawuti bakithi nawo uyasiza kakhulu kuwe emzimbeni wakho ugeza ngawo ungaqhumana ngawo usawuti wala ikhaya oyelo hey maningi ama-products ala ekhaya nami ngeke ngawabala onke ngoba maningi kodwa ngithi mina uma ufika e-ofisi bachazele ukuze bakunike isebenza eqondene nawe ukuthi inkinga yakho yini ma kuwukuthi ngampela usuyazi ngokulalela ukuthi wena uyabona ukuthi yini ezokulekelela kungcono ku-right-ke lo mhlawumpe ukuthi uzofika uthenge leyo nsebenza eqondene nawe kodwa futhi njengoba ngisho nje ukuthi hayi ake ngintshele nge-product entsha enye uthi masha maningi yabona ngine-product entsha kodwa bengingathandi ukukhuluma ngayo emoyeni hey kodwa uma vele abantu ngeke bayazi ngaphandle kokuthi umuntu agcine ekhuluma ngayo uyabona hayi uyabona ake ngiqale ngibeke nje ngibele umuntu ngoba kuzodeka umuntu oyimisele la uthi wena la ikhaya inhlahla ayikho kini nawe awunayo inhlahla uthi wena impilo yakho ayikho nje into elungayo echumayo kuya phambili kakhulukazi ma kuziwa ngasemalini ayikho into ekhomba ukuthi imali uyokube nayo noma iyokuyihlala esandleni sakho eyi awuyinika isikhathi uphathe nje imali uhlelo lolo lusecekeni lolo ukuthi akunayo indlela because abanye bayayibuza ukuthi awukade umprofethi useyathwalisa ni cha umprofethi akahlangani ney'nto zokuthwala uyangizwa ngithi kodwa ungaphathi imali engango-3500 ma uthi wena mina mprofethi wami le bhizinisi labo engikulo mina mprofethi wami engifuna ukuthi lisimame lichume lena-ke insebenzo edinga ukuthi wena nami sihlale phansi ngoba

Ake kutshela isizathu. Ngoba la akudingeki umuntu ongeza ukuzihlonipha nomuntu ozoba idlapa. Ngoba le product yona idinga ukuqala nje iyamdinga umuntu oqondile ongenabo abantu abaningi empilweni yakhe abangena ayifuni nje umuntu ongasihloniphi ake ngithi mawungena ake mawungakazazi nje mhlawumbe ungakabinayo umuntu othi wakha naye at least akube khona umuntu omngcono oqondene nawe ngqo oqondene naye othi wakha naye ya angeke sibale konogwaja bentaba kodwa mina ngikhuluma ukuthi nje yiba umuntu oseqondile onomuntu obaba wesilisa bowesifazane noma ngabe babili noma ngabe bathathuke kodwa bangabantu abaqondile ngoba phela abantu basithatha isithembu angazi-ke wesifazane aze ngisibona kodwa nje uba umuntu oqondile ngoba idinga umuntu ozihloniphayo nomuntu ozaziyo ukuthi ufuna ini ayifuni umuntu ohambe ebhabhalala lensebenzo eyemali ma ukhuluma nje insebenzo yemali kanti futhi injalo lensebenzo ayizukusiza wena wedwa yingakho ukuthi awufike uhlale nami phansi sekuyoba yishwa ma ukuthi anizwane egcekeni ngoba nalabo ongezwani nabo izobasiza ngoba phela le product le ifana nokuthi uyayitshala la ekhaya wonke umuntu ola egcekeni uzophumelela ngoba awukwazi mawuyisifikile la ekhaya wayisebenzisa ngendlela engisho ngayo ivulela wonke umuntu ola egcekeni wonke umuntu ola egcekeni ngisho kuthiwa nizwani-ke akusho lutho izomsiza ngisho kungezwani kodwa umuntu oyiphethe wena umuntu oyinsika yayo wena okufanele uyihloniphe wena okufanele ukuthi uyiphathe ngendlela ngoba into ezoba buhlungu bazoqhubeka laba abanye bebe right ngoba bona abanankinga le nto vele itshaliwe la ekhaya manje kuzobheda kuweke ngiyithanda nje ngoba akusiyinto othi wena ma uyona besiyonela nabanye laba abanye baqhubeka bebe right yonele wena oyonayo uzonela wena akusiyo isithwalo angithwalisi insebenzo nje engaphathwa futhi angabafana namantombazanyana nje amancane angena-direction abantu abangakazazi ingakho ngithi ngiyakubuza ma uzofuna le product usunayo umuntu oqondene nawe futhi kuze kube kujabulise ngathi ngangcono kube umuntu osevelile lasekhaya yebo ke phela kuke kwenzeka uthole ukuthi mhlawumbe umuntu uyavela ekhaya kubuye konakala kodwa akube umuntu osevelile phela nasekhaya uyabona kube umuntu okuthi into yakho naye iqondile ngoba i-foundation yale nto ilapho ngoba uyakha la so awukwazi uvele wakhe nje esigangeni noma ungakhi namuntu amandla ayo asekuthenini wakha ini nobani so ke idinga kube khona isisekelo esithize sempilo okuwukuthi uqonda ukwakha isimo sento ewumndeni uyayibona leyo nto le esiphakama kanjalo ayinandaba ukuthi wena uthatha amakhosikazi wenzayo iphakama nje kanjalo insebenzo edinga-ke leyo ukuthi ngihlale nawe phansi ungangimemezi fona nje ukuthi ufuna ukungibona mayelana nale nsebenzo ewu-3.5 eyokuphakamisa umuntu yayizinto engishoyo ya yokuphakamisa umuntu ngemali angifuni-ke abantu abangincintsha imali umuntu ngoba lento endlela engisenginenzela ngayo ngisekunenzela nje ukunikhombisa futhi angifuni abantu abaningi uyabona njengoba kusuka manje kuyadisemba ngizophakamisa nje abantu abawu-50 kuphela ngoba nibe niphaphe nihambe niphapha nje mase ngifuna nje abantu abawu-50 kuphela nje kusukela manje kuyakudisemba bese ngiyama sengiyobaba nange-birthday yami abanye ngo-March bavele ngiyangenze njalo abase ngiyobona ngo-birthday yami ngo-March kusuka manje kuyadisemba ngizophakamisa nje abantu abawu-50 kuphela
Now what about 50?

0: Ama kwenu abathandiweyo bakho ngenxa yesimo ngene kuso. But lesi simo ngene kuso awungeneli ukuthi sikubulale. Kodwa uyothola amandla kwazeke ukuthi uNkulunkulu omkhonzayo unamandla kangakanani. Let me pray. Siyabonga uNkulunkulu wemihlola. Siyabonga uNkulunkulu wezimanga. UNkulunkulu ongehlulekiyo. Siyabonga mafunga angajiki. Isizwe sakho ngabantu bakho. Namba ngiza nabo kuwe. Ey'hlungwini nasey'nkathazweni abanazo. Baphakathi kwezitha zabo. Baphakathi kwezibwe nezingonyama. Baphakathi kwemimoya esho ukubagwinya. Ethulisa ihubo labo. Bonke abakwenzayo uNkulunkulu ngathi nje akukho. Noma bethandaza ngathi wena uNkulunkulu awuzwanga. Futhi uNkulunkulu ngathi awuphenduli. Ababoni uNkulunkulu ukuthi kusekhona okungabasiza. Kodwa ngizovuselela ithemba ngamandla abangegqiyo okunikeze wona. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uyambule le nto ukuthi ukhona phakathi kwabo. Futhi uhamba nabo. Futhi wena uNkulunkulu uyakwazi ukuhlupheka kwabo. Futhi ubonile nokukhandleka kwabo. Namhlanje wehlile ukuzoba kukhulula. Kunoba yisiphi isimo ababhekene naso. Noba ukugula. Noba ukuhlupheka. Noba indlala. Noba ukuhlushwa. Ngayiphi indlela. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uzawuqinisekisa ukuphepha kwabo. Uzawuqinisekisa ukukhululwa kwabo. Uzawuqinisekisa uNkulunkulu ukuthi bayaphumelela. Bayaphakanyiswa. Impilo yabo iyashintsha. Futhi baze bafinyelele lapho kufanele ukuthi bafinyelele khona bangabe isigcina sezitha zabo kepha izitha zabo ziguqe kubo. In the name of Jesus ngiyakhuleka uNkulunkulu ngegama likaJesu nithi konke makukhanye, ngegama likaJesu nithi konke makuvuleke, inhlanhla mayibe khona, ngegama likaJesu nithi imizi mayakhiwe, ngegama likaJesu nithi bakube nemshado, ngegama likaJesu nithi bakube nempumelelo emzini yabo, nithi uNkulunkulu wemihlola babaphile emzimbeni yabo. In the name of Jesus uNkulunkulu wasembusweni anibusise kube umbuso umbuso wodwa.
1: Ngizobetha umkhulu uMatawuzeni, ingadlangadla, isahlulobisi, umbulu wezimpihlakalo, umqaqi womafindo nezibopho, futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo. Dlala ulinde, ulelele impumelelo yakho, isifikile, akube umbuso wodwa. Sanibonani. Ngizobetha umkhulu uMatawuzeni, ingadlangadla, isahlulobisi, umbulu wezimpihlakalo, umqaqi womafindo nezibopho, futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo. Dlala ulinde, ulelele impumelelo yakho, isifikile, akube umbuso wodwa.
2: Haleluya, haleluya, haleluya. Makabonge uNkulunkulu wezimanga, uNkulunkulu odala kungekho kube khona, uNkulunkulu ovula lapho kuvalwe khona, kungaphinde kuvale muntu. Simbonge ngempela uNkulunkulu empilo zethu, umprofeti esikhulekela, umprofeti esikhuthaza, awubakithi esifundisa izinto zempilo, ukuthi impilo iphathwa kanjani, impilo uma ifuna ukuphunyuka yini okumele ukuthi uyenze. Simbonge kakhulu uNkulunkulu ngamacebo akhe amahle, awubakithi usho njalo, unamacebo amahle ngathi okusiphumelelisa, okusinikeza ithemba nesikhathi esizayo. UJehova igama lakhe akenziwa ngamuntu kodwa usivelele ngokwakhe. Ukhathalela ukuphila kwethu adelo kwakhe, awubakithi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, amazwi mancane uNkosi yami. Right, sihlobo sami, ulalela uhlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya, umAfrika wama-Afrika. The Kingdom Nomics, uSwahla lo mprofethi, sahlula mpisi ngadlangadla, sihlonisa amandla, usifele emandleni. Inkanyezi ekhanyisa ubusuku nemini. Duma lonke maluye kuNkulunkulu uSimakade, awubakithi. Ya, angikuphe izimemezelo, yes. Namhlanje, laphaya eMtubatuba kwaMadolo Center, ebhilidini la kaMadolo, esaloon kwaNomi phakathi. Namhlanje, ngo-8 i-ofisi liyavulwa, ngo-10 uyaqala ukusebenza umprofeti. Okuzothi kusasa ngolwesihlanu sibe naye laphaya empangeni Union Street kwi-building yasekhemisi. Number 15, uma usujika okwesibili esinqeleni uyeza nje uyeke lapho ukujika kokuqala sinqeleni ukuyeke lokho uqhubeke ngepassage uzojika eminyango nakuwo phezulu office number 15 ukhona ke umprofeti kusasa empangeni kuwena odinga i one on one ulungise u 350 yebo uma ngabe uzohlola noma uzoxoxa nomprofeti
3: uma ke adinge pain nje ebila iphelile lo pain bengiya 6 times e-toilet kodwa kusasebenzisa ijuice yesibili kodwa manje sekwehlule lokho nenhlungu zehlile yaphela nalo pain ngoba njalo nje bekukhonta ephephezela la evele ithi phephephe kube ngathi ngisiwa ama-race
4: amen tshana nkulunkulu wami esihlabeni nomoni wethu okay omunye bani yebo baba
5: ayijuice imene ngisizile kakhulu ijuice bengimento ekhuphuka bengicinana ngingakwazi ukulala ngesayidi ngingakwazi ukulala ngesayidi ngize kube sengihlale ngilala ngibheke phezulu lonalala ngibheke phezulu bengikhwehle mhlawumbe kabili noma ngikathathu kodwa ngide ngaphuza ijuice ngayiphuza kuthiwa kwe-6 ngakwazi ukuthi mele ngitshe ngilala kodwa ngikhwehlele ngizwe ukuthi kunento ebeyiswa ngathi yakhuphuka iza ikhwehlele kuleyiphuma mangiphuzayo leyiphuma mangiphuzayo kuthenje esukwini le-6-7 abe yonke into ekhuphuka njengathi isigaxa nje la angafuni ukuphuma ngathi abambeke kuba ngathi yehle le nto kuyakulekuyikhipha njalo ikhwehle kuthe kusuka lapho angile nge-12 kuthen ngakusasa ngoqala manje ngakwazi ukulala kanje ngakwazi ukulala kanje yabona sengiyi-right manje noma ngakaphili kahle hle bo ngisaphuze kodwa nje angisiza kakhulu ney'nyawo sengizizwa nje ngilula
4: inomono wenubanomuntu banomuntu akusona isikwashi lese
3: ijuice ingisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nesho indawo eyibanga ngihamba ngenyawo ngagibelile noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi nokusisebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile ngiyabonga
4: yebo okay ado kupasi kuthatha la eofisini lasethekwini kuthatha esango house
3: ijosi ingisizile kakhulu bengiphathwa ama-alsa ngiphathwa izinso ngilunywa nje ngivalelwa imilenze ngiphathwa isiyezi ngigoqongana imisipha ifinyelana imisipha namajaqaba engibamba kungavumi nje uma ngikhuze ngingayi nasetoilet ngafika ngazothenga ijuice la ngihamba ngayisebenzisa wathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenza imali kakhulu ngayiphuza lathi kubhedlwa lokuqala ngase ngiwuza umehluko ngaphinda ngaqalela esibili ngawuza umehluko hhayi manje sengi-right ngiyaya kahle ngaphandle ila eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engingayazi ukuthi yini ibuhlungu uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma lami kodwa manje akusekho sekuphelile ijuice nje ingisize kakhulu so nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele bayangiphathisa mangizalana bathengele nabanye basho bathi yabasiza bangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi yabasiza ingisize kakhulu nje nesisu uthi besezivuvukala nje sisu kodwa sesehlile manje asisekho ntoba singasekho nje ngiyabona
4: ya shayelani unkulunkulu wasenombono yabona orit sesiphephile angithi yebo baba Alright, okay, nobufakazi-ke babethu nani neyibone futhi ngiye ngithande yebo nobufakazi sikuthatha kanje nabo ubufakazi angithi niyabona ngokuthi ngiyathanda ukuthi uvuleleke nokuthi kwazeke nje ukuthi kazi laba abantu basukele kuphi niyabona-ke basukele bekanje na. Ehhe sibe sihleli kanje sihlangene kanje siyabonga ke.

0: Akho ayinangozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma Ntubatuba Mpangeni Ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo ayive yangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlumu. Ingisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Yahlakaza. Eyi. Ngafane ngopha kezinsukwana emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu ngiyabonga babaSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey liyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
2: Bayawubona babaSibiya, uthela nomama Majola apha eFlagstaff. Hheyi babaSibiya, wave ungisizile ngejuice yakho liyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibengasalawuleki ngayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senze ngicabanga nokuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini. Ukuyifumana ndizawucela ubundazisa ukuthi yeyiphi indlela endingenza ngayo xa ndingathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini ngoba abanintsi esebeyazi abayifunayo ngoku sibethwa yimali yokuya etawni. Ndiyabulela kakhulu babaSibiya.
3: Sanibonani, sanibonani, ninjani, sithemba ukuthi niyaphila. Igama lami nguNoxolo wakwaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle masebuya kumina sesilungisile izinto sathola ukuthi sesinenye inkinga induka isavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena yasiza kakhulu. Iyasiza nakucansi ngemune sifo socansi nakwi-HIV bonke nabantu abanoshukela kunokuthi bayayifisa bangayithola. Itholakala embusweni ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu. Mina ngiyayincoma 100%.
4: Sanibona, sanibonani. Mina igama Sibonile bakhesa emzimkhulu. Benginenkinga nje yamaqhubu nje omzimba wonke ephihlile nje. Sengizame yonke into, hambe bonke odokotela ngisizakala. Besengilahlekelwe nayithemba, sengihlule nje ukwakuphuma phambi kwabantu endlela besengonakala ngayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu, sizakale kakhulu. Mkhulu umehluko, mkhulu umehluko. And bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesengonakale ngayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba, umsize kakhulu.
5: Okay mkhokheli wami, ungakhuluma.
6: Ngizakhuluma mina. Ngiyokuqala ukufika kwami la ngoJanuwari.
5: Bamba la mkhokheli.
6: Ngifike
5: ngingakhumalo
6: wa-1 rand kwaCesa. Ngangihambela ingane yomntanami eyayisigqoke iminyaka emibili ingathathwa ndawo. Ngafika la ngeza umprofethi ekhuluma eredweni ekhuluma ngeyikhwela ndawo. Ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwaNongoma ngolwesithathu. Ngizothatha leli khwela ntaba ukuthi ngiphaselele ingane yomntanami eseGoli. Kwenzeka-ke ukuthi futhi umprofethi adibane nengozi eShowe. Ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikhwela ntaba ngayiphasela ingane yomntanami ngoJanuwari. NgoFebruwari ithathiwe noma inga permanent kodwa kukhona phesithathwe khona.
5: Amen.
6: Ijosi
2: sawubona babusiya mama umntolo lona. Ke baba ngithake ngibonge, hey ijosi yakho ayivinisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese ngigubi nje kugubi nje. Yeyi, ngimane ngathola nje le juice, hhayi, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Nkosi yami, yeyi, ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
1: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge kubaba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive eyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ingisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Yahlakaza. Eyi, ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba uSibiya. Ngicela bandla Nkosi yami. Ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey, liyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
2: Awubona babusibiya, uthela nomama majola apha eFlagstaff. Hey baba uSibiya, ave ungisizile ngejuice yakho leyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibingasalawuleki ingayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senzeni labantu ukuthi ndizame, at least ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana. Ndizawucela ubundazise.
0: Major Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, i-BP, HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangena ezifweni mkhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubantuba, Mpangeni, Ulundi kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashela ngezinombolo 079 6551 813 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
7: Abantu abasebenzisa ijuice ayibayaphila. Yazi ukuthi kukhonto ejabulisa kangangokuthi ijuice yethu ayikaze yaphelelwa amandla, futhi ijuice yethu ayikaze yabenzela abantu phansi. Ijuice yala ekhaya ikhuthaza wonke umuntu ukuthi abe nayo impilo. Umuntu ophathwa amadolo, umuntu ophathwa zinyawo, umuntu ophathwa amathambo, umuntu onenkungu emehlweni, unenkinga yamehlo, ongaboni emehlweni, umuntu onenkinga yezinso, umuntu onenkinga yesibindi, umuntu onenkinga yama-alsa, umuntu onenkinga yokuphathwa likhanda elingapheli, umuntu ophathwa ngisho liqolo imbala, nakhuya, umuntu ongayi e-toilet, okudingeka ukuthi mhlawumbe aze achathe uza e-toilet. E-toilet kufanele siye zonke iy'nsuku. Kepha kuyenzeka umuntu omunye uze phela u-4 days engazeye, noma 3 to 4 days engazeye e-toilet. Akuyona impilo leyo. Le juice iyamsiza lowo muntu lowo ahambe nje i-toilet ngendlela efanelekile. Umuntu onombhulelo, umeqo, hhayi ushaye ubeke eceleni, angazi mina ukuthi sengizawubala ngithini. Umuntu one-HIV, umuntu o-diabetic, onoshukela, ijuice yebakithi ishaya khona. Umuntu one-BP, ijuice ishaya khona. Uyabona ke ngithi mina into yokuqala engugarantela kuyo, uma uqala nje uyisebenzisa usuyabona ukuthi izinto zakho ziyalunga. Ushukela wakho, i-BP yakho, ushukela uma usebenzisa le juice uba u-6 to 7 6 627. 627. Uba lapho nje. Ushwela wakho.

okuyilokho okudingakalayo ke nezinga elimukeleke likashukela sibuyele ku BP umuntu osebenzisa ijuice yethu I BP yakhe idlala nje ko 120 410 kanjalo iba sezike nje fanele iyona nto yokuqala obona ngayo ukuthi ijuice iyakusiza ushukela wakho I BP yakho akho kusho ukuthi wena umuntu onoshukela lo BP uzisuka nje wena usheshe usizakale isuka umuntu onesilonda esingapheli akathathe le juice izomsiza umuntu onamabala njengokuthi umbandamo imbandamo izokusiza umuntu onenkinga yesikhumba thatha le juice uma unenkinga yesikhumba uneyinduna isikhumba sakho asihlambulukile kahle asisihle kahle thatha le juice sign up ngozi izokusiza ngithi mina uyazi ukuthi okunye ukubuze kwabanye-ke umuntu onomhlume thatha le juice nkosi yami izokusiza wena uyazi khona omunye umuntu othi angisazi ukuthi kufanele ngenzeni sengenze konke okuthiwa angikwenze ngiyagula lalela mina ngizokulapha uyabona ma kuthiwa unenkinga nginazoke izinto ey'sizobaba kodwa qale kwelaphe kuqala ngoba le juice nje iyodwa iyakwelapha bese le nkinga yokuthi ubaba akhathale iphele ma umuntu ozizwa njalo ehlala ekhathele uyavuka ekuseni ukhathele uphelelwa ubuthongo uyaqwasha thatha le juice nkosi yami izokusiza ngoba unenkinga esibindini unenkinga ey'nsweni zakho yayizwa into engishoyo yes thatha le juice izokusiza uyazi ukuthi umuntu okuthiwa ushubelwa igazi noma kuthiwa igazi lakhe linjaninjani lishubile noma linjani thatha le juice ublokhelwe imithambo yegazi thatha le juice nkosi yami izokusiza ushaywe istroke thatha le juice izokusiza unestroke thatha le juice izokusiza uyazi ukuthi le juice unkulunkulu wami ngize ngingazi ukuthi umuntu othi akanayo le juice wonjani kahlahle ufuna kuze kube njani uma ungenayo le juice ufuna kuze kuthiweni kuwe usufuna ukuthi ngampela ushiye iy'ngane zincane usizo lukhona kahlekahle ungenelwe yini wena ngoba phela nayo ijuice iyabasiza abantu iyabasiza abantu futhi bakhona nobaziyo ebasizayo uzothi ngani nejuice e-wrong ngoba ikhanda lakho lilukhuni lalela ijuice yala ekhaya i-R175 e-ofisi i-R200 kusupply kukhona enye eka-R250 itholakala e-ofisi kube khona enye ka-R550 eyamalumbo onke nayo itholakala e-ofisi noma uyi-ode angizwa manje athatheke lamajuice uyabona leka-R550 ijuice yamalumbo onke angikhathali ukuthi bakulumbe ngani ilumbo nje malikhona ngaphakathi ngishange libeke eceleni angidinga ngiyalizeli angiza ukuthi ngithini ngithi mina anginandaba ukuthi lumbo lini amalumbo onke amalumbo angiza le hayi angikhathali ukuthi kwakulumbo lini lalinjani lalingene nini anginandaba shangibe eceleni nike juice yamalumbo onke uyabona ya uyabona ngijuice engikhulume ngayo kakhulu bakwethu hayi ma ungayithatha ijuice hayi unenkinga enkulu nje futhi vele nje angazi ukuthi kusho ukuthi vele angazi ngizobeka ngithini akusho ukuthi unenkinga yezinto ey'sizayo

0: iyophuma ngo-6 uwasekuseni. Kothi kushaya ekuseni, uyobuqaqiwe, uyobukhululiwe, ngizoyiqaqa izinto zakho. Abanye bafungelwa, wafungelwa umuntu waseyafa, uboshiwe ngamazwi. Abanye bafungelwa emndenini abazalwa kuyona, uboshiwe ngamazwi. Abanye bafungelwe abantu bebekade bethandana nabo. Waqalekisa lo wasisi, wakuqalekisa lo wabhuti, wakuqalekisa ukuthi ungalungelwa lutho. Ngifuna mina ukuzoqaqa, angenke uye ndawo uma usaboshwe kanje. Ngeke ngehlule le ntamba abakubophe ngayo, lesiqalekiso, lesisifungo abasikhuluma phezu kwegazi lakho. Sidinga mina, ngiyakumema ngomhla ka 25 September, umprofethi wesizwe uMavula kuvaliwe sebephumelelile abantu engibathinte ngalesi sandla. Ngabo lobo busuku ngiyobe ngibeka abantu izandla, ngabo lobo busuku ngiyobe ngithandazela abantu. Mlaleli wami ekhaya, kobe kukhona nabaculi, kobe kukuhle kakhulu, kodwa okubalekile ile khombo engifuna ukuyibeka ezandleni zakho. Ngizoyiqaqa impumelelo yakho. Umnikelo ongiphathela wona, uzongiphathela umnikelo 395 rand. Uma ungena emnyango kunesibani engicela usithathe esizobe sisemnyango. Lesi sibani sinemfihlo ejulileyo. Sithathe lesi sibani sobe singahambi sodwa, kukhona esizobe sihamba nakho, ngoba lo msebenzi esiyobe siwenza kobe kuwumsebenzi wokuthi ugwilike, kobe kuwumsebenzi wokuthi ube ngcono empilweni. Baphuma abantu emqashweni, abantu bathatha impilo bayiphakamisa, abantu bangena kwezabo izindlu. Ngizoqeda lo nkusizi wena obukade usuthi siyozufe ungakaze ube ngcono empilweni. Emnyango thatha le nsebenzelo ozoyithola emnyango ehambisana nalesi sibani, uyinikelele u100 rand emnyango bese ungena nayo ngaphakathi. Ngithi izinsebenzelo zonke zomprofeti zizobe zikhona ngalobo busuku, kodwa kukhona oyobuya ukujabulele, ngoba ngizokuqaqa ngize ngiqaqe ngisho igceke lonke lakho. Angazi ukuphi nendawo, kodwa bengithi mina noma ngabe kuthiwa ungaphansi komhlaba, phuma manje uze kumavula kuvaliwe ngomhla ka 25 September, yilanga lokuceba kwabantu. Ngifuna uphathe imiliyoni, ngifuna uphathe indodla zeyimali kwezakhe izandla. Ngizoqaqa ngisho isidalwa esiboshiwe phakathi kwekhaya, ngizoqaqa ngisho ingelosi eboshiwe phakathi kwekhaya, zikhanye izinto zabantu. Mhla ka 25 September ingakuphuthi lenqophamlando yenkonzo. Jehova makakubusise, uyogwilika ngalobo busuku.
1: Angibingelele kakhulu umlaleli weNanda FM nomlaleli weSiyathuthuka FM. Ngikubingelela ngesiqubulo sikaMavula kuvaliwe esithi kwafika ukuphila. Ngibingelele abalandeli nabathandi bohlelo lukaMavula kuvaliwe. UDr. Mzinto uMavula kuvaliwe umprofeti kaJehova. Namhlanje ngifisa ukuthi ngikumeme mlaleli wami, ngicela ukukumema kwinkonzo enamandla, inkonzo yokuhlanjululwa kwakho. Uma ngithi inkonzo yokuhlanjululwa kwakho, ngisho ukuthini? Kuneyinkulumo eyikhulunywe ngabantu wazizwa, ezinye awuzizwanga, kodwa iqiniso lithi

kwayona lento lokutatazela uyochama yibona ababakufungela bafuna ungangizwa umuntu engizoyisho kuwo. Ngiyakubiza ngesonto ngisethekwini eMansele eduze kwase WMCA rank ilapha engijolana khona. Nayo indawo leyomama eMansele indawo eyaziwa ngisho uhlanya lasethekwini lapho kudayiswa khona amacansi eMansele, hayi eMansense, eMansele 110 kumngeni road ilapha engitholakala khona ngesonto izokhulula iy'nkulungwane zabantu. Nawe iba phakathi kulabo bantu, ngifuna umuntu mina odinga ushintsho, and futhi ngesonto ngiphethe ushintsho olu-serious. Hayi Nkosi yami, ngiyobuya ngiye, uyobuye uye nini? Yobe usangifica kodwa noma ngiyobe sengisontisa kwezinye iy'ndawo. Ngikubiza ngeleli sonto wena uthi uyobuye uye. Kani le mali njengoba ngithe u-R55 ngenzela wena. Uma sengithi 1,000 uzokwazi ukukhona, ngeke ukwazi ukukhona. Ngenzela wena njengoba ngishibhise kanje. Woza, ngizobe ngibeka abantu izandla, ngifuna ukuqala ngawe, kubeke isandla. Uzowaqhumisa la madola akho lo. Wena unaso isifo samathambo, ufungelwe wena. Kunomuntu okhulumile, wathi ngiyoke ngibone, nangempela buka. Uyaguga unalutho. Uthe uthenga imoto yafa. Uthe uzama ukwakha kwama. Waphuma wathi uyogana ubuyile manje. Uhlele egcekeni. Uhlalele nekhaya kanti wawukade uphumile. Wathi uyogana. Ubuyile. Ulokuthi amadoda ezinja. Akekho amadoda ezinja lapho. Lalela. Wawufungeliwe kwathi uzobuya lo. Namhlanje bahlekisa ngawe bathi sasingasho sathi uzohamba nomuntu osifazane nalona uzohamba. Uvula kakhulu iredo, bayasho bathi awubheke impohlo amadoda, sibangela umsindo ngoba wahanje nomuntu osifazane. Ngizoyiqeda mina lezi zinto abayikhuluma kanje. Mina ngithande ngawe, iyangicasula into ekhulunywa ngawe. Angifu musuyihleka lento, hayi mina iyangicasula lento ukuthi kube khona abantu abajabula ngosizi lakho. Angifuni lento mina. Lento yokuthi kade ufona emsebenzini uqamba amanga uthi uyagula kanti usuboleke kubo bonke abantu imali manje akekho okunikile. Angifuni la lento. Uzoyiqeda lento. Uzoyiqeda. Lalela. Yes, ngiyasonto. Ngizosusa inhlamba eyiphezulu kwakho kukhulu. Ufungeliwe kwaba nenhlamba. Ngizoyivala nje zonke lezi inhlamba. Lezi inhlamba eyikhulunywa kuwena ziphazamisa isidalwa sakho. Zaphazamisa ingeloso ohamba nayo. Zaphazamisa isithunywa sakho. Sicindezelekile ke manje. Asikwazi ukuphakama sikusize. Ngoba inhlamba abantu mabezisho kuwe ziyoshaya isidalweni, ziyoshaya isithunyweni, ziyoshaya kwingelosi. Yingakho mina ngikuthatha serious ukuthi asiyisukumele lento. Akuyona into yokuyekwa le wena obhekene nayo. Ngikhuluma nawe, hawu. Wena ngikhuluma nawe. Walokhu uthi yazenga kodwa Nkosi kazulaleleni. Ubani othe kazulaleleni? Yazi ngifisele ubani lenkulumo? Hayi, eyakho lenkulumo. Eyakho. Eyakho lenkulumo. Uneyinkinga nje wena. Nala maphilisi okade uwadla. Angifuni lento yakho lokudlala namaphilisi. Ngizokubeka isandla, ngiqede izifo, ngiqede iy'nkinga. Ngiqeda ukuvaleka, ukublokheka, ngizoqeda ukusafarisha yonke le nkile ezinkinga obhekene nazo, nalaba abakufuna ngezikhali, nalaba abakuthembisa ukushanga empama, nalaba abagqobha egcekeni lakho, abathela imichamo abayijijelayo, abajijela imithi, nalaba abenza imikhuba esangweni, nibona amaqhubu ey'nkukhu negazi lenkukhu

0: le mali elihamba nalo muthi obamba imali leli tshe lihlale sikhwameni leli tshe elihamba nomuthi lona kanhlume kanhloya lento ebamba labantu imali lento eyenza umuntu noma edayisa amaswidi dayisa amaswidi o 50 cent 20 cent kodwa lo muntu akwazi ukuthenga ama blocks okwakho 2 room ekwazi ukuthenga usimenda plastela rufe akwazi ukuthenga okusamotshwana ngifuna leli tsheke lakho umprofeti nalo muntu wakho ngibezwile behleba ngalo etaxini abakhambani bazwile abasebenzayo behleba ngalelitshe lakho futhi liyabawinisa ngishe casino lelitshe lakho ngizokunika khe ngoba uyalifuna lungisumnikele eceleni ka 100 rand yitshe nomuthi wekubamba imali umhlume kanhloya umuthi othi t emalini kuyafiwa ayiphunyuki imali sibonge kakhulu sihlangana ngesonto eThekwini zonke lezi ndaba ezimnandi kangaka zobe zenzeka bukhoma uyobuzibonela ngosi impilo yakho ngeke ifane nakuqala uzobabusisa abantu phatha ikhadi lakho lasebhenki ngifuna ukuthi ngilibusise leli khadi angifuni ube broke ngifuna at least uma uthi ubroke kodwa ikhadi lakho libe lisele noma no 5000 rand nje yabo usungasho ukuthi ngibroke anginamali kodwa 5000 noma 20000 ubukhona ekhadini lakho oza ngilibusise lelo khadi ngamandla nangegunya engilinikeziwe linikeziwe amandla nganikezwe igunya lokuba ngiyobopha umoya yenhlupheko lokuthi ngiyoqaqa impumelelo phezu kwabantu bakaJehova uthunywe izulu uqobo lwalo uthunywe uNkulunkulu uqobo lwakhe wangithuma kwesakho isimo Jehova makanibusise yekani uxabana mina yekani uxabana ngiyacela yekani uxabana ngiyayithuna ingelosi yami iqeda ukuxabana kubantwana iqeda ukuxabana kwabadala iqeda ukuxabana komakhelwane nalaba abangakufuni nalaba abakuzondayo nembulelo legcwele inyawo uzoyiqeda lento uzoyiqeda buke inyawo zakho ziyaxebuka oza kumina wena uzoyiqeda lento Jehova makanibusise uJehova makanenzele okuhle uJehova makaniphakamise njalo ngesonto uyatholakala umavula kuvaliwe kwi-TV i-1 KZN utholakala ngobani isikhathi utholakala ngo-8 ntambama ngo-8 ebusuku ngesonto ya uyatholakala khe umprofeti yes Jehova makanibusise uJehova makanenzele okuhle nizogwilika ngesonto siyabonga
1: yaba mamehe buthi nifazi bakho
2: kule sonto edlule ngangibonga u7000 engawuthola ngidlala ngo-30 rand foni
1: ya
2: ngazobonga kulela sonto kwakunenkonzo la
1: wawuzobonga malini
2: u7000 enguthole ngo-30 rand
1: awuthola ngamalini
2: ngo-30 rand efonini ngadlala ngawine u7000
1: yebo
2: hayi okwenzeke esikhonto ephelile ke bengingenamali abantu abambekhalela kwebhishi
1: ya
2: ngadlula kwa-EasyPay ngathi ngiyoboleka imali
1: ya
2: ngawuyithola imali ngahamba isingane ebhishi ngathi ngisahamba ngithi ngiye ePinetown ngoba savele kwavele okwenzeka isimanga nje bathi bese bangifonela bathi hayi ungasayi eClermont vele ugibele uye eThekwini ngoba sesihambile
1: ya
2: ihamba ngawujika ngePinetown kwathi angingena esitolo kwa-Fashion World
1: ya
2: ngathenga ithayi ngithi ngiyothenga ithayi ngoba bengingaphathanga into yokugqoka
1: ya
2: bengena ngathenga ingubo nehethi neyicathulo phaqa ngo-300 rand
1: ya
2: ukhona usiso othenga ngo-1000 obephambili kwami ekhokha ekukheshi
1: ya
2: wanikwa islip waphuma
1: ukhemese
2: ekhokha mina basikena iy'mpahla zami bavele bathi sisuwina i-scratch card
1: ha
2: ngathi yini yona leyo bathi nali ishumi sicela uscratchele
1: ya
2: kuleso skate slash kuphume u-300,000
1: hawu ya
2: leso scratch card yibangitshela ukuthi ibile nto i-competition yami ingomhla ka-15 January ngicela umthandazo omkhulu kubaba ukuthi ngibizwe bathatha ama-details ami bathatha i-phone number bathi mhla ka-15 January sizokufonela uzolanda imali yakho cash
1: 300,000 shines amandla yamavula kuvaliwe
3: izinto enje.
4: Ngicangcacela ithuba ngibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi. Mina nginguma ngumhlongo wasehluhluwe. Namhlanje ngithe angiphakame nokuzobonga kubaba uMavula kuvaliwe ngento angenzela yona. Ngike ngagula, agula iminyaka nje cishe iye kuyi-8 ngingakwazi ukuhamba. Ngingakwazi ukuhamba ngihleli phansi. And ngaqala ngaba njengomuntu ovuka inyawo. Kwathiwa ngomeqo, into yakhona yasuka ey'nyaweni yahlala eqolo. Okwaba yona-ke eyagcina yangenza sengihleli phansi. So-ke bengilokhu ngehla ngenyuka, ngihambe ngicela usizo, ngiphungene ey'bhedlela ngiphuma, noma ngimthole umuntu kube ngathi ngiyasizakala kuloo ndawo engiye kuyo. Kodwa uma ngithi ngiyabuya ekhaya lento iqale phansi, bephinde bengikhombe kwenye indawo, kuthiwa yane ejozini ngiye, kuthiwa yane emanguza ngiye, akukho nje la engingabuyi khona. Kodwa bekuba ngathi ngibangcono uma ngihleli lapho umuntu engilapha, ngithi uma ngibuya ekhaya lento iphinde iqale phansi, ngiphinde ngihlale phansi. Khokhe kakhulu, sadliwa iy'nkomo, sadliwa iy'mbuzi, sikhokha siphuma singena. Ngafika kubaba uMavula ngilahlile nje ithemba, nami sengithi ngiyaya ngoba ngizwa ngabantu bethi izinto ziyenzeka bayaphumelela. Okuyilapho wafike wabona khona ukuthi inkinga ayikho kimi, inkinga isekhaya egcekeni. Njengoba mina ngiphuma le nto ngiye kanjalo ilapha ekhaya egcekeni nje iyaphila. Ngaqala nje ngangakholwa, ngabona nje ngathi ayi engathi yinto eyodwa nje nala engihlale ngihamba khona. Ngempela ke wafika ekhaya kwami njengoba ithembisile ukuthi uzoza wafika. Hheyi ngempela yaphuma into ngayibona ngamehlo. Kwakuyisilwane owawungasiqondi noma siyinyoka noma ikhanda lomuntu noma ikhanda. Into nje owawungayi-understand ukuthi yinto enjani, namanje nje angisazi igama lesa silwane ukuthi silwane sini. Saphuma siphila. Bona nje umsebenzi awenza selokhu asikhipha angaze ngiphinde ngihlale phansi. Mhlawumbe ngiqede inyanga yesihlanu namhlanje ngiyayihambela, sengikwazi nokuya kuyithengela emoli, sengikwazi nokuhamba ngenza yonke into. And ngingaqala ngasebenzisa induku nginovalo lokuthi mhlawumbe ngizowa. Hhayi ngiyamangizwa, hhayi umzimba uqinile impela. So nje ngidlulisa ukubonga kakhulu kubaba uMavula kuvaliwe. Mhlawumbe ngingamkhuthaza nanoma ubani ukuthi yeyi ungalilahla ithemba uma ungakafiki kubaba uMavula. Amen. Ngiyabonga.
3: Yeah. Okay.
5: Kwenzakalene kwena?
6: Bengingenayo imali yokuza la yokungenela lo msebenzi wanamhlanje, kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le nsebenzo ngoba edlule ekaJanuwari yangiphutha ngingenamali. Kodwa ngathatha u-R2 ngahamba ngayodlala u-3 numbers ngawina u-5,000. Ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kaMavula kuvaliwe.
3: Ubukade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni. Wase uthatha u-R2 wayoyidlalela wasufika uwina 5,000.
6: Yebo baba, u-6,000 kahle kahle.
3: 6,000?
6: Yebo. Bekubo u-6,000 ngoba ngithole inamba ey'mbili ne-bonus kwaphuma u-6,000 ngo-R2.
3: Ushayeleni izandla, udlale ngo-R2.
6: Yebo baba, kunjalo.
3: U-R2 wakunikeza 6,000?
6: Yebo baba, kunjalo.
3: Ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprofeti?
6: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza ayiqede, ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda le nsebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
3: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
6: Bengingekho, bengisebenza baba.
3: Shale nezandla, siyabonga. Baba wami, ngicela usondele ngapha baba wami. Yeah, baba wami ini oyibonga yonga pansu kwengelosi gadokotela uNgema uMavula kuvaliwe.
5: Nanibonge dokotela. Ezukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi maziphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona iTV waye wafonela apha. Kuthe ngaleli langa efowunele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihlime khona imali zam uba mandisubmithe izinto zam, yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo laa mali, isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
3: Wathenga iteksi
5: Quantum baba.
3: Thenge
5: Quantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
3: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
5: Sezawuphuma uba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
3: Kodwa ubaba ukuphi nendawo kanje?
5: Cartonville.
3: Egoli eCartonville. Siyabonge kakhulu. Mama, uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
7: Amen tata, amen. Kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela. Qho kusisa sihlala sifumana messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelele zonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
3: Iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
7: Amen tata, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa. Kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lo mutata.
3: Shaleni izandla lo mndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
8: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala, ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina. Ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela, ngase ngincunzulwa kuleka mprofeti. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingiwinele u-10,000, 26 udlalile.
3: Wawena
8: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo ngendlela engingabonga ngayo.
3: Wawudlale ngamalini ngalesi khathi uwina
8: 50,000? Kwaku 90,000 baba.
3: Awu
8: kwaku 90. Kwaku 90 ngikwalo esemgedeni. Kwaku 90 la, kwaku 90 ngangidlale ngo R10 baba.
3: Wadlala ngo R10 wawina
8: 90,000. Inamba nje ngafika ngicela nje ukusize emshini ngathi nje ngicela ungidlalele, ngicela ungidlalele inamba eze quick pick. Ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line note ngathi ngafika nje u90,000.
3: Wadlala ngo R10 wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngema uMavula kuvaliwe?
6: Ntombo wonyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa iy'nsebenzo zala ekhaya as from 2019 ave ngiwina, ngiyawina. Nanamhlanje nje bengena imali yokuza, beyangifonela i-call center ngasho ngathi hhayi ngiyeza, ngizoyithola imali ngiyeza. Show ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngashaya kabili kathathu ngo 3 rand wavele kwangena

0: 3400.
1: Yeah.
0: Na manje njengoba kade sithula ubufakazi lapha tho uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga. Ngisabonga 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5.
1: Manje la inkozweni shale nezandla. Yeah. Mama yini oyibongayo ngaphansi kwaqobo lo mprofeti ingelo sisebenza kahle kangaka kamavula kuvalile.
2: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangidlala utho ngasi. Into engiyibongayo ku engilozi ngamprofeti ngathenga isendisoyi. Awu three ngathengela ubaba wakwami, ngathengela ingane yami, ngathenga iyami. Ukuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lolihlehla-hlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
1: iback to the sender stone.
2: Yebo. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
1: How?
2: Thank you. Ngizothola lo bufakazi. Ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu ithi hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini.
2: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni.
1: Yeah.
2: Walokhu bembophele ngaphandle ube uthisha.
1: Yeah.
2: Elokhu eya nje imali yakhona lokhu ephathi 1.5 njalo nje. Njalo nje lokhu okhwela
1: ukumele. Liphelile manje icala.
2: Liphelile manje kade yile nje ngo-.
1: Mshale nezandla umama. Ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami?
3: Hawu, Dlokovu. Mavula.
1: Nkosiyami.
3: Baba. Ngimthala nginawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo Nkosi yami.
3: Kodwa ngogcobo la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyaxoba, ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala. Baphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala. Go kwathiwa khona bafana abangilandela intatata. Abo bafana laba bakhuluma bobathathu uthi kodwa lo baba sizombolalela.
1: Yeah.
3: Ay asambe so bayitshena ukuthi ay akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Yeah.
3: Uningi uningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela babo wami. Babo wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
4: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Haw wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku.
4: Ya. I think yayixosha khona ebusuku ngishaya phela ngaphuma kwakukothenga ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto. Uma ngisebenza lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane.
1: Haw
4: ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni isifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le.
1: Mama yini ongayifakazela?
4: I think ukuthi ke uqeda kwami ukusebenza lezi zisebenza kwase kungena u13,000.
1: Hawu uvela manje 13,000?
4: Wawuvela kwasaza. Cabanga ukusebenza ngagcina ngo-2017.
1: Hawu ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni. Kwase kuvuleka imali engango 13,000. Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile.
5: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni. Kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi masethu uyaphuma wafica ifile la egating ngaphandle egating shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egating ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
5: yebo baba kwangena.

0: futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangangenanga kwangene yena
1: siyabonga kakhulu nishayelani izandla nishayelele umndeni sondela babo wami baba yini ongayibonga ngaphansi kwagcobo luka mavula kuvaliwe
2: makhubana mbongile ndo ngifike nambithi ngifike la ekhaya ngo-2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna ukuqamba mami ngathi mina ngangizofuna ukuthi-ke ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi-ke iy'nto zakho zizukuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami-ke ngakusebenzisa loko zahlehla izitha zasefika nje zifika befika bangangenza lutho kodwa abazange bangenze lutho ekugcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u-5000 bathi-ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomunye umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi-ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho amasayithi ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hhayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula i-hardware njengamanje ngicela ukuthi iphakame ye phezulu eGoli ngisanda ukulanda ithekisi last year ngo-August ngisuwiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kakuzange kusenzeka ukuthi-ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa-ke kodwa-ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: mshale nesandla enkulu ujehova kubusise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kadr ngemavula kuvaliwe
0: kunoma wengane lapho ekhaya wayeyobeletha ngolesine wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi vuvukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovala enganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe ma sengifonelwa la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolu siya kulona manje ngabe engacabanga ukuthi angiyibeke le ndaba ukuthi hhayi bo naku sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancili
1: o simshaleni izandla umntwana usephilile yo mama sekukhanyile konke
0: umntwana useyancela
1: usephilile umntwana useyancela
0: sengicela ukuthi angabe saya-ke lapho isibhedlela eshepstindi bezohlinzwa khona
1: shani izandla umntwana ophilile uyancela asimeni ngenye
3: ngiyanibingelela mina ngujoseph wakamanyathi elimpopo mina ukufakaze ngiphethe ngiye ngafika la ekhaya ngenkonzo labe kushiswa khona umhlabathi wegceke kodwa into eyaye yababuhlungu umhlabathi wegceke ngiye ngawushisa ngawenza ngendlela ubaba wayesho ngako ngathi ma ngiceda lapho ngiyowusebenzisa ejaridini kwafika indodakazi engingiyithethe nokushuthi Step Dr. Sun bamsebenzisa phezu kwami lo mntwana lo ngikhuluma namanje ungena uyaphuma esibhedlela ulahlekelwa ingqondo kwathi omunye naye lo bekabhizi acitha lo muzi ngibona sekucitheke wakhe umuzi sewuyena manje osehamba ngaphandle manje nami bengithula lobo bufakazi lobo ukuthi ubaba uncede kakhulu ngezinduku zakhe.
4: Engabe unenkinga kashukela? Zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi kunumber 110 Mantle Road ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 5122 #FindYourPower
5: #FindYourPower in 2020

0: Kumbulo kwami ninalaye 88.4 FM. Uhlelo lakho umlaleli othandayo lubanjalo ngamasabatha kusuka ngo-4 ekuseni kuya ku-6. Sibonga umdala wethu osigcinile uNkulunkulu wasekuphakameni esasicelile sathi makuvumena siyawuphinde sihlangane hayi nangempela. Sivukile. Siyabonga ukusithwala kwakhe size sifike la. Khona noma kukuningana nje ukuthi kuyavimba kuyanqaba. Hayi lutho. Ali uNkulunkulu wasekuphakameni. Hayi sihambe size sifike. Sibonga kakhulu. Sibingelele. Sisho ukuthi umlaleli uyakwazi ukusithola lapha ku Facebook. Sikhumbula ekuphakameni 1910-1976. Thola kulo Facebook. Uphinde futhi usithole ku YouTube usikhumbule ekuphakameni. WhatsApp 068 764 9969 uFacebook ke lo WhatsApp lo okwazi ukuthi uthumele kuona imiyalezo yakho ofisa ukuyidlulisa noma ke ne network iyagodola kodwa ke izogcina ivumile ikwazi ukuthi usibone lapha kulive. Kuyancengwa nje angihambi ke ngedwa, ukhona uMshumayeli Sibisi, ukhona uMfundisi uMhlongo, bazobingelela. Mshumayeli,
1: sibonge Thabo Sambothi mfowethu, sibingelele kuwe, sibingelele kumgabu injomane yadu kiminyakanyaka, sibingelele nakusonkinobho wethu uMfundisi uMthembu. Sibingelele-ke nakubo bonke abalalele inanda FM, sisho ukuthi imini yesabatha ibe yinhle kwabangcwele.
0: Hawu, amen. Sibabongele ungacindezeleki ubuthongo abavukile.
1: Amen.
0: Ngaphela kuyacindezeleka umuntu athi ngiphaphame eseliyophela uhlelo. Sibonga ukuthi hhayi ovukile simbongele ukuthi hhayi siyabonga ukuthi uNkulunkulu ukuvusile. Omunye athi ngivukile, angazi nokuthi ngizumeke nini. Mfundisi,
2: ke sibingelele kuye naye onke ovukile olalele kulolu hlelo lwenanda FM olukhuluma indaba enkulu kaShembe. Kunzima-ke kumakhaza kunje, ngiye ngacabanga Thabo noMshumayeli indaba kaMdluli. Nomaphumulo ukuthi wathi omunye sithi bothandazela umuntu enedimoni, yafikela athi idimoni hhayi wena wayibamba ingubo yokuthandazela ngoba uphuza iti elishisayo ngesabatha. Manje makunje ngiyabuka ukuthi heyi abantu abaningi bathi heyi ngiyofaka kwiflaski idimoni lami isumdlulu ukuthi waphathe ingubo yokuthandazela, athi hayi wena mdluli wayithinta ingubo yokuthandazela. Uphuza iti elishisayo ngesabatha. Hhayi angiyiphuza kodwa hhayi iflaski le isuke libanda yini, uvalele umlilo ngolwesihlanu wena, uwuvalele esigujini, uwuvalele ngesabantu, sekuwumlilo obuzuke uwuvalele

0: liyangena ethempelini enzansi. Awu bizindi. Hayi, malihlala lapha ya. Abantu bakulayini hayi. Babona ngathi hayi akububi. Ngoba lokho libabuka limoyizela. Lokho libabuka limoyizela. Oh, hayi lizindi. Hayi kuze kufike lona. Hawu. Hawu. Hey, khamba kanje. How are you? Hayi, hey, I'm fine. Hey. Hayi, manje khamba kanjani unkosikazi? Ha, unkosikazi ubuyile. Oh, ubuyile unkosikazi. Hayi ubuyile unkosikazi. Kanjani manje? Oh. Labusiselwa amafutha. Yathi inkosi hayi akalethe amafutha, abusise amafutha. Hayi lahamba namafutha indi. Hayi kodwa ke lafike lenze ngashiwongo ngamafutha. Kwathi amafutha lwagcoba indiya. Lithi magezile bese ligcoba lalothandaza amafutha ngaze liwagcobeke. Ligcobe lisebenzisa amafutha. Indiya lenze ngingashiwongo ke emafutheni. Indiya hayi ubuya kanjani unkosikazi? Hayi. Uyabona unkosikazi wami sisebenza naye lapha emsebenzini. Manje uhambile kodwa sihlangana emsebenzini. Manje ngitshela omunye sisebenza naye mina, uye lo wangiyalela la ekhaya. Wathi futhi ngiphiwe ngicele novaselini. Angazi wayethi uvaselini abantu ke bayaca no njengoba lacelana namafutha indiya. Hayi sinkosike. Hayi. Yalibusisela yona futhi amafutha. Hayi, lungile akahambe namafutha, wahamba namafutha. Angazi wayezowenzani. Oh. Ya. Now, kwenze kanjani ke unkosikazi azabuye isidumo nje? Uthi bayabaxaka la, hawu. 2 days lomuntu usebuya ngosuku lesithathu uthi unkosikazi ubuyile. Hayi, uyabona lo vaseline enanginika wona. Ngavele ngathi mangenza ama sandwich. Engiwaphatha emsebenzini asengichoba nalo vaselina le ngokufaka kula ma-sandwich. Ma ngifika emsebenzini nge-lunch time, hayi ngase ngihlale etafuleni nonkosikazi, hayi nanka ama-sandwich engikwenzele wona, ngakunika ama-sandwich. Sadla la ma-sandwich esaphuza netiye. Hheyi, amnandi ama-sandwich ami. Hayi wawadla, wawadla, hhayi waqeda. Nangakusasa futhi ngamfikela nama-sandwich. Hayi ntambama wathi uhamba nami uyabuya sekhaya the following day.
1: Ithalata ngoshembe kuzimalayo.
0: Manje lithi usebuyile nje usekhaya. Ubuyile usekhaya emva kwalokho. Hawu. Ehhe lithi ha hayi kune present ke nginiphathele yona mase niqedile la. Hawu baqeda ukunikelisa umaphumulo kwaphunyelwa ngaphandle la emotweni lavula. Iphethe lezi mbali lezi zamandini. Hawu liyajabula indi. Lakhipha leyimbali lezi yigaxwa. Lasigaxa iyimbali-ke lezi. Yeza sinonisa iminazaretha yaphumela naleto sifake iyingubo ezimhlophe. Laphumela. Kodwa lahamba lijabula indi lahamba-ke. Ngikhumbula njalo wena mfundisi osekwakhuluma indaba
1: kamaphumulo. Nomdluli.
0: Nomdluli. Kanti nabo. Laba-ke bamanje bake behlelwa yisehlo bekhuluma ngayo inyanga yezulu. Hey, inyanga yezulu uyakenza isimanga wena, yabela athi iyaphenya ikhethini. Athi mtshelena ngibuke usengibukile. Likhuluma lokho-ke kahle kahle wayikhuluma le nto le ukuthi uShembe wayichaza ukuthi uma ekhiphe iy'mbenge washo njalo phakathi kwabo kodwa-ke ivele ngoba babebobabili angisazi uba wayikhuluma le ndaba kuyisikhumbuzo futhi ethi uma inkosi ikhiphe iy'mbenge yathi njengoba nginike lezi iy'mbenge ingilosi eyicele ikunina lapha iyona le lapha ey'mbengeni manje uma yithena uzobika kumina mina kukhole ukuthi ingilosi laphaya yiyo leyabi imzwile sikhathi kade biki iyona ethathe isicelo sakhe njengoba kade bika. Uma ke nina nithe inkosi imbusi sesekuphelile akangibukeke.
2: Amen.
0: So into enjengaleyo ukuthi umuntu uma kunembenge kukhona lo wakhuluma naye angambuni. Ikhona inkosazane, ukhona umshumayeli ey'mbengeni, kodwa abanikiwe lo msebenzi wokuthi kabahlolele abantu njengoba sebenza. Uthi enikezwe imbenge ahlolele umuntu yena embengini aze akhiphe.

0: uqhubekile noJuda uwile eJerusalema kumzomkhulu wabithi phakameni. Athi inkosi ilanga asakhulumi lo athi la kusazodlula abantu bethu kwakuyise kuphakameni. Akekho umuntu ofuna ukukhuluma leyo nto. Ayifuni ukuyikhuluma, uyaphoxa uma ukhuluma leyo nto. Kodwa yashiwe emini libalele. Ithi ke nathi sathi labo bantu
1: yithi la
0: lokhu izilimi zabo nezenzo zabo ziphambene noJehova ukucunula amehlo enkazimulo yakhe. Ikuphi okuqondile ongaphambene noJehova? Ubani ozothi khona kwenza okungaphambene noJehova? Iziphi izinto eyisenzeka njengoba zazenzeka ngesikhathi inkosi ilanga ingakasho ukuthi bodlula bethu khona ephakameni? Sekunjalo, kwakuthi makukhala insimbi yesonto kuguqa umuntu ngisho emgwaqweni, kwaguqa ngisho abantu bokuhamba
2: bakamfundisi. Le ndaba oyixoxayo wena iyakhulunywa mina ngiseteksini, ikhulunywa umfundisi waseyoni. Kanje ubali ubaba wakhona la amsekho manje, waye umfundisi esebenza futhi emateksini la ematendini engigibela itekisi. Ithe ma ingena la ekuphakameni i-main road yahle ibheke eThekwini ibheke enzansi, sasesishili sayoni bethi hey, yakusekhona umnikazi walo muzi, hey sikhulele lana thine nanti uthi hey wawungenje nalo muzi kusekhona uthi khona insimbi yayikhala kulomuzi esasithi masihamba siyoyibhekela iy'ntombi sabafana zidlula nangomgaqo mayike yakhala. Kwakuthi noma uhamba nentombi noma kade ziyokha amanzi iy'ntombi khala, ubone kuguqa siguqe singabona abala ekhaya kodwa siguqe kuthi iy'ntombi phesheya lapha yithula amabhakede mangabe zikha amanzi ziwabeke phansi iguqe. Kusho mina ngizwa ikhulunywa ixoxwa isayona nendaba oyixoxayo, wena ungazi ukuthi uyixoxa ngoba wakhona. Mina ngayezwa ngomuntu ixoxwa etekisini athi he, ngavele ngacabanga lento ehlale ngizwa ikhulunywa nje ngoba phela siyikhulunywa iloku ishiwo kuthiwa lathi ilanga bayodlula la ngaphansi.
0: Hayi, sashiwo manje.
2: Bathi kwasekuphakameni sasho ngampela isayona athi he, sathi ke zona yeka sekhona umnikazi walo muzi.
0: Ake ngifunde ngiqhubeke.
2: Qhubeka.
0: Yishoni kolungileyo ukuthi kuya kuba kuhle kuye ngokuba baya kudla izithelo zezenzo zabo. Maye komubi kuya kuba kubi kuye ngokuba uya kuzibuyiselwa izenzo zezandla zakhe. Abantu bamike izingane ziyabacindezela nabasifazane bayababusa. Ho bantu bami abaniholayo bayanidukisa. Bachitha indlela yemkhondo yakho. UJehova usesukumile ukuyokulwa. Umi ukuthetha amacala ezizwe. UJehova uyakungena ekwahluleleni namalunga abantu bakhe nezikhulu zabo ngokuthi yimina eniqedile, inina eniqedile izivini. Impango yabampofu isezindlini zenu. Nichobozeleni abantu bami. Nigaye ubuse babampofu na, isho inkosi uJehova. Le ncwadi ke isingikhumbuza into eyodwa. Ingikhumbuza ukuthi esikhathini esikhulu angifuni ukuyixeka ibekane indlela ebengithi ngifuna ukuyibeka ngayo. Kodwa ngelinye ilanga ngifuna ukuthi la ekhaya uyakhethwa. Ngesikhathi sencithakalo okukhulunywa ngayo la, le ncwadi ithi incithakalo nendlala. Mokhulunywa ngendlala kukhulunywa ngendlala yokuswela ukudla esweni. Kukhulunywa ngendlala yezwi. Kukhulunywa ngalendlala njengoba sihleli la nje.
2: Njengoba kusho isihlabelo elimakhulu kancane bacathi sikhuluma ngokudla.
0: Ya. Njengoba sihleli la nje, sihleli la nje sikhipha esasidlile. Sikhipha esasikuzwile. Kunabantu abaneyimoto abanemize emihle abathi hey saze sayiza indaba balambile.

0: abanye ngala bawela abanye baya ngale kungathi bokukhulwa ngokuhlukana bese sesingathi kwehlingilo zezulwini yazi ohlukanisa ibandla ukuze kube khona abahleli ngale nabahleli ngala emveni kokuhlukana akuyakwahlanga ngilozi futhi yenza umngcele yathi inkantolo ngoba niyalwa kakhulu kulungile ke wena hlala ngala wena hlala ngale akukho kukholwa okwasahlukanisayo akho ngilozi eyahlukanisayo
1: kunjalo
0: ngiyafuna abantu bakwazi angikhulumi ngento engiyixoxele ugogo ngikhuluma ngento eyenzeke ngikhona ngizama ukuchaza nje le ncwadi kade ngiyifunda ukuthi sesikhathini sencithakalo la kuthiwa nikhona ngalolo suku o kwahleka number 6 khona lapho ku-Isaya lapho umuntu eyakubamba umfo wabo endlini kayise athi wena unengubo namhlanje bashondlala abantu hhayi washiya umjiva kumina ubaba kufanele kube mina abanye bakhuluma ngemjiva
2: omunye akusho naye utshelwa abantu kuthi ubaba wakho wakushiyela ukuthi
0: angifuni ukuyifihla le ukuthi sale lo ukuthi ngosuku lokuhamba kwenkosi kwagqekezwa endlini kababamkhulu izinto engangiye ngiyibone ngaphakathi uma ngiyolayitha ngoba kusukela ngo-63 sasihamba nonkosazane uma yibi sekuseni sifike silayithe sifike sicishe ekuseni uma ngiye esikoleni ngiqala esikoleni ngo-65 kodwa ngangiqale ukulayitha ngo-63 sasifike silayithe entambama ekuseni siyahamba abayazi yonke layo le nto abantu ukuthi endlini kashembe kuyalayitha sifike silayithe entambama ekuseni uma sengiye esikoleni siyafika sizocisha ngolwesihlanu kunokudla akuphekayo uma yibisi lo kudla kupheke kumbozwe kahle kufakwe etreyini kuhanjwe phambi kwesihlalo sikababamkhulu endlini yakhe kwakufike kubekwe ngolwesihlanu kuyothi ngesabatha ntambama uma kuphuma isabatha mase siyolayitha sizophuma isabatha siyakuthatha lo kudla kuyabuya loko kudla ngekwakudliwa dliwa yimina
2: kudla kunesibusiso
0: kwakuyamina loko kudla ngizama ukusho into eyodwa la ukuthi loko ngokuxoxa la akuyona into engayikhuthelwa abantu into eyenzeka umfundisi umadlala-ke samlanda kahlelembe eyidini
1: nakuba wabuya
0: ngendlela okwakunzima ngayo ngifuna ukuthi-ke la yinhle into yokuthi la uhleli khona ungahlali ngoba wabona kukhona usibisi ithi wabona kukhona usibisi kodwa ubusuwufuna umlando ungahlali ngoba futhi la ngafike nganikela ngathola imoto akuze umlando wokukholwa ukuthi uthini bese uba nesibindi ngoba ngelinye ilanga kuchaza ukuthi usibisi uma egudluka kule faction okuyona uzohamba futhi ulandele usibisi kanti usibisi uxabene nenkosi
1: njani
0: kanti mhlawumbe usibisi usevele wathatha iyimali ayesithi inkosi ngiyakuxosha uhamba nomuntu oxoshiwe akahanjise ukukholwa lo muntu
1: noma ehlubukile
0: uhamba nomuntu ohlubukile ungahlubukile kanti ushiya okuphelele oba kufuna ukuthola umlando
2: inkosi yokubambelela kumuntu iyo le nto oyichazayo uthi inkosi yokubambelela
0: khona ke into yakacuka nyanga yezulu esho nyanga yezulu ithi khona iculo engithandayo labafana babo abafana bamambaza angazi uyakhumbula
1: yiyalikhumbula icale iculo engingalikhumbuli kahle
0: iculo lalithi kodwa wencikile kodwa wena wencikile uzakwenze njani lo muntu oncike kuye uma ewa ilelo gama ngalithanda kodwa leliculo lalabafana futhi nyangezi abafana bam abafana bamambaza ithi mase bathi kodwa wencikile uzokwenze njani lo muntu oncike kuyena uma efa mahlasi sengilithathile lami isayidi
2: ngiyayikhumbula ingoma yemambazi impela kodwa wengcikile le mngani wami wengcikile.

0: yasala lelashala lathi thina sisele nenyanga yezulu babe nenhlahla labo bantu ngoba yabekwa inyanga yezulu abanye bathi kuphelile nanamhlanje basasha bathi uphakama noma ubuNazaretha baphele makuhamba babilanga hayi kusho abantu uNkulunkulu kodwa akushongo lokho wengeke ubaba mkhulu athi uma kushona ilanga yini ekhanyisayo uma kunjalo ake siyizwe kancane la fundisi uKorinto wokuqala abaseKorinto bokuqala isahluko 15 ivesi nje yodwa amabili u40 no 41 Korinto wokuqala u40 no 41.
1: Khona imzimba.
0: Yebo.
1: Khona imzimba u40 lodwa.
0: Yakho ya.
1: Ikhona nemizimba yasezulwini. Nemizimba yasemhlabeni. Kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa. Neyasemhlabeni iyodwa. Iyodwa inkazimulo yelanga, iyodwa inkazimulo yenyanga, iyodwa inkazimulo yezinkanyezi. Yebo enye inkanyezi yehlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula.
0: Haleluya. La ke ubaba mkhulu wathi uma aba kwezinye zezintaza bayo kwabela inyanga yezulu imbani yezulu imbani yezulu kuyezwakala ukuthi ngesikhathi ubaba mkhulu ekhona kufika indoda yayingakholwa nje awu fundisi kungena izulu lapha ekhaya akuyonaki into emnandi ukungena kwezulu phakathi komusa bonga umbali ngalelesanga lingelelisanga kwelelesa ke ukuthi lilimaze egcekeni noma limazani egcekeni kodwa lona lingenile laphuma lingenzanga lutho. Awu umezwe indaba lo lendoda izwi indaba ukuthi ukho uShembe wathi awu enye yeyinyanga phela uShembe abantu abahamba inyanga noShembe uyakwazi ukulungisa lokhu nalokhu awu akangeyibika lento. Usethu baba mkhulu uyababona laba bafana khona baba bafana bayadlala lapha bekujana nje. Wathi uyofika ufuna kumfana omncane kulaba ya umfishane kunalaba yabadlala laphana ubike khona lokukhuluma kwakho uyafika lendoda ngicabanga ukuthi yayihamba ikhuluma endleleni iya la kudlala khona labafana ithi awu kambe lo mfana uzongisiza ngani ngoba akalitholanga usizo laphaya kuShembe umfundisi abekade eze kuyena ezobika izulu uthi wofika ubike lokukhuluma kulo mfana hamba umbheke uyathi mayifika lendoda la yathi we bafana bathi gemelele babe bahlonipha bena abantu abadala abantu bakudala mthunyiwe umfundisi lapha uthe angize kuwena useyamkhomba ngoba uyambona ukuthi mfishane utsheliwe ukuthi ungakanani uthe umfundisi uthe lapha ngizobika lapha ekhaya kungena izulu kodwa akalizange lenze lutho ngibona ukuthi liyobuye libuye futhi mhlawumbe seliyongilimaza ithi inyanga yezulu lungile sengizwile ngeke lisaphinde lingene yayigijima iyoyidlalela hayu ngikhuluma ngenyanga yezulu mfundisi leyo kuthiwa ilutho njengenhlamba njengobusho nje bazothuka into engekho a basopa aliphindanga langena izulu uyabuza lendoda ithi hawu ngihambile ngayo kuShembe we yabona nje ilashona ilanga nalelo sonto mhlawumbe laphela engeneme ukuthi awu liyobuya nini lelizulu liyashonila ngamhlawumbe uyabona lizawubuya ngoba manje akasazi uzokwenza njani wabika kodwa akaphendulwanga wanikezwe ingane watshela ukuthi ingane akube iyona ayobika kuyo indaba yabantu abadala yemizi ukuthi iba nemkhokha imizi uma ingazange kube khona okwenziwayo kuyo

0: Hawu. Isimanga, ithi ke inyanga yezulu kwaba isimanga kodwa kwenzeka.
1: Kwaphinda kwenzeka futhi.
0: Kwaphinda kwenzeka futhi.
1: Kwinyanga
0: yezulu ke manje sokuyinyanga yezulu. Eh.
1: Ngangaliphethe kwabhasi le.
0: Lela lalifuneka. Nakhoke.
1: Amabhasi ayengaphezulu ka 15.
0: Bayizwa le nto.
1: Eh, 70 ba. 78. No. 79.
0: Sengathi uyen 78. Sengathi uyen 78 kwaku February.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Lapho safika eBotha Gate eGolela. Safika insizwa ishaya umgidi ngaphandle. Zilinde amabhasi aqhamuke kuphaka mina. Amabhasi kwakuyi Olympic. Sasahamba ngayo. Ayibhaliswa yimina lo qhubo lwami.
0: Ngizwa kahle.
1: Kwakuyi Olympic. Singena okokuqala. Kwakuyi Olympic wangena kuthoko kwesibili. Okokuqala mongenwa. Kwangena abantu bengena incwadi. Babhaliswa esizini nangalelo lana.
0: Ngizwa kahle.
1: Kwathiwa bangene khona kunjalo ngoba basesondweni. Kwabalwa nje abantu bangena. Kuloko kwesibili. Kwaphinde futhi kwanomsindo. Umsindo ususwa. Umuntu kade ayixoxa le ndaba. Ususwa imoto ethwele izitsha.
0: Ngiyayikhumbula leyo.
1: Izitsha ngithi ziyavalela. Ususwa ke umsindi leyo moto okwethwele izitsha. Kwakuyi Ford Custom. Yeah. Kwakuyi Custom. Lezi inkulu. Yayinendawana la ngaphambili. Okuyona ukuthi mongena izitsha bese yifaka phezulu la. Gugu. Hayi carrier nakhona ngaphakathi. Yayinesigubhu la.
0: Ngiyasibona
1: nje. Ukufika lapha seyivuliwe zonke iy'moto. Kuvulwa yonke inhlobo yesikhwama somuntu. Ngisho uholethe uyavulwa kumona phakathi. Bese kufika kule moto, ivulwe bese basho kwabafundisi hayi. Umwelazi. Le moto ayithintwa-ke. Ningayivula niqalaze. Kodwa-ke khona izinto eningazoyithinta la. But la uyabona la sengumthetho wala sengumthetho wenu awukho kodwa hayi kusho ukuthi ke menti ngizovula lo mthwalo wamenye navula lo mthwalo kuzofata isihamba sodwa awuvulwa uvulele endaweni yawo uvulwa abantu futhi abathunywe ukuthi bawuvule kusho ukuthi madoda inkulu into endiza nawo la kusho ukuthi ngizobuyela cha sobuyela emvungenayo
0: ngenxa yalo mthwalo.
1: Yeah. Ukuthindwa la ingcingweni uthinta inkosi. Kwangabi khona ama-cellphone.
0: Kunjalo kwakuyingcingi impela.
1: Hayi ngeke kwakuyingcingi inkosi. Thinto ngalesiwazini. Hawu, kunomthwalo okhona kule moto.
0: Kulezi moto zikashela.
1: Sobhuza wesibili lo.
0: Yeah.
1: Kunomthwalo okuthiwa uthintwa. Athi sobhuza manje kuzokwenziwa kanjani? Naye phela uvukela izwe lakhe. Hayi kanye indlela. Bathi hayi manje sicabanga ukuthi sifake inja. Athi sobhuza hayi kulungile-ke khulumani nabo-ke. Cha usobhuza ukuthi kulungile awungaqhaqha kodwa akube khona inja ibheke ukuthi ayikho into elimazayo phakathi. Ma ifakwe inja bathi laba hayi bo. Lo mthwalo awusondelani nezinto ey'ngcolile, inja ingcolile. Hayi funakali inja. Izofa. Bathi laba enikhuluma ngezinja zakini le ifundile le ineyimendlela akuyona inja le ukapteni anoma yi-lieutenant noma yini
0: ineyikhunda
1: nazo lezinja zabo abagoloza omwelazi hayi bo nomvangeli
0: ohlekwayo impela babekhona
1: nabanye nomthetho wayekhona
0: kunjalo
1: umthetho wayekhona manje nomgabi.
0: Yebo.
1: Bakhona bonke umgabi.
0: Kakhulu.
1: Insizwa zokuqala
0: zezazi. Yebo.
1: Manje kuzokwenziwa njani? Ikulungile kodwa ke manifuna injani ife? Ningathi ubulawa yithini? Ngisondezeni.
0: Manifuna ife.
1: Umuntu wayekhona lapho iqoqa ngqowe khona insizwa kaNxumalo. Yakashayela inyanga yezulu. Uthi yafika enuka nje kancane nje. Uthi athi mina ukabayibona ishaya indili ngithi. Bayishaya indili ngithi yalala yaqonda. Kwabhethe nje.
0: Sinitshelile.
1: Sinitshelile ayibulawe ngayithina. Umthwalo lo ongathintwa.

0: azemukele futhi njoba zinjalo. Uma sebe baba mkhulu esebekiwe kusalindiwe ngoMay kulindela uJuly umhlangano omkhulu ozoqoqa bonke abantu. UShepstone abese yafika ke abese ichaza lencwadi yefa ebhalwe ubaba mkhulu. Sethi uShepstone ubaba uStanele kulindiwe la nangu babilanga. Baba uStanela utsheliwe ubaba mkhulu ukuthi nangu ozohlala esihlalweni
1: sibani
0: nangu umuntu ozodonsa. Manje inkosi mayethi kubefundisi befundisi ake silungise lapha silungise lokho abafundisi badonsa inyawo.
1: Oh.
0: Kanti wayibuka lento baba uStanela. Hawu. Laba bantu ubaba athe bazolekelela inkosi abayinakile. Athi ubaba uStanela bazoba inkinga kubaba labantu kumfowethu labantu. Umsebenzi kababa bese uyonakala. Kanti ubaba wathi bese lo msebenzi uwushiya kubona. Wathi hayi ngeke esho yeyedwa nje uyacabanga. Hayi ngeke ngiyabakhipha. Uma bezoba nje uma esebamemezela uStanela ulakhu uShepstone la bazoba yini labantu. Ubaba umfowethu uzothi khuluma into bangayenzi.
1: But not his pet.
0: Ubaba besenza njani ubaba? Umsebenzi kababa bese uyonakala. UShepstone nangu uyawubuyela ubaba uStanela ubuya kuShepstone. Uthe mfundisi khona izinto abantu abangazazi. Yizo lezi engikhuluma ngazo. Uyafika lapha. Meli. Njengoba ngangithe ngizoyisayina sembe sengiyisayinile le. KaJune. Fika ngoJune la bayinqeda lento. Wena usiyofika ngoJuly umhlangano sowugcwele. Usuvalwa nawo umhlangano asekuvaleni kwawo. Uzobe thulela. Uthi manje ngeke. Kukhona engingakuboni kahle. Uthi uShepstone yini? Uthi labe efundisi abayemlaleli umfowethu. Kanti uyena ophethe ibandla ba uzo ubazoba inkinga kulo.
1: Ngoba lencwadi ibanika amandla.
0: Uthi uShepstone pho uthini uthi angenze njani? Uthi mina ngithi bakhiphe. Sethi uShepstone kulungile ngizwile shembe. Ngizobona ukuthi ngenze njani.
1: Yila qhamuka khona uShesho of Nazareth.
0: Wayesevele le trust le iShesho of Nazareth. Yila ikhona ke leyo trust. Ethi Church of Nazareth ngoba ibandla liregistile.
1: Ngiyabonga mahlasi yabona usuyichaze waqeda kodwa ngibona isikhathi
2: uqinisile yinde indaba ngiyayazi ngoba uzoqhamuka omunye besiba yinde ingcolo mhlawumbe ikhunye ngesikhumbuzo sikababa mkhulu ngoba yiyo le ekipa 291 no-293 protocol 291 no-293 so yinde
0: kunjalo
2: indaba yakhona
1: ngifuna ukuthi ke njengoba sikhuluma ngenyanga yezulu umbuzo sele kubantu pho uhlukana kanjani uma ngibuka isikhathi kufanele ngikhulume ngesiprofetho sokuhlukana okuyodala ngikhulume ngaso ingoba vele sebenasa abantu kodwa ngifuna ukunika impendulo abantu abathi inyanga yezulu ayikhethwanga ukuthi ke lesiprofeto ngoba sikhona lesiprofeto isiprofeto esasemzini othile senziwa ubaba mkhulu phakathi kwenyanga yezulu nelanga umbuzo ke lesiprofeto esishiwoyo uma ethi ubaba mkhulu ngesikhathi sakhe koba nje wengachazini ukuthi uzoliphatha ibandla ngenzela ukuthi abantu bazi ukuthi inyanga yezulu ayivelanga yahlala nje. Ukuhlukana futhi akubanga isibusiso ukuhlukana.
0: Cha.
1: Kwaba isimemezelo esaprofeto ukuthi njengoba kwenzeka nje kuyena ngesikhathi sakhe. Meaning uzophatha.
0: Kunjalo.
1: Manje uma sithi akungafanele aphathe. Bakuthiwa meaning uzophatha kuchaza ukuthi ngesikhathi sakhe khona ozosukuma nalo sukuma futhi kufanele asukume ukuze kufezekeni kufezeke lesiprofeti
0: njalo
1: ngicabanga ukuthi ke le izothatha isikhathi esini.

0: Ngibingelele emhlelweni sikhumbula ephakameni. Ngiyakuzwa ukukhuluma okufakazela umshumayeli lokhu akukhulumayo nabefundisi lapho ohlelweni. Ngiyakhumbula intshumayelo yenkosi inyanga yezulu ithi ngangayile esikoleni ubaba wangibiza wathi ozanginezakuthatha kumpani ithi wasethi ngaguqa phambi kwami abathi angiguqe uthi wangibeka isandla ekhanda wathi yonke imbani yezulu iyothi uma ngabe ukhuza izulu lokuzwa izithi inkosi nengezulu wangibizela esiloti ithi nasesiloti angikwazi mina. Engithi ukuthi lokho kukhuluma kwenkosi inyanga yezulu ngayizwa ey'nhlumaleni zayo. Iyafakaza uma ikhuluma futhi ithi ubaba inkosi ilanga yayivamisile ukuthi uma ngabe iphethe inkonzo itshela amaNazaretha ithi sagcotshwa nalo sagcotshwa nalo. Izithi ngelinye ilanga ngaze ngafisa ukuthi ngiye kuyona inkosi ngiyothanda. Lokhu kukhuluma okukhulumayo sengathi akuzwakali kahle. Ithi ngase ngiyabuye ngacama ukuthi angathi kuzothiwa yindaba yakho yini umvubu lo okhulumayo emnandi yilakho kufakazi nami engabuzwa ngenkosi inyanga yezulu bokuba kwayo esihlalweni. Amen.
1: Hawu amen. Hhayi injalo impela ikhona leyo nkulumo enkosi inyanga yezulu iyikhuluma nje. Ngiyacabanga isazoba ningi namanje naku-social media njengoba kuyiy'nsuku zesikhumbuzo. Sesazoyibona leyo nkulumo inyanga yezulu. Impala ngihlushwe kona ukuthi amakhompyutha amafiki nami ngabe akhona amaklipane amancane engifika nawo sitoke siwadlala sithi jompu jompu jompu o 2 minutes benyanga yezulu. Hawu manje hayi kuvele nje imshini iyancaba yancaba yancaba kodwa ke asibonge ngoba wenza umkhulu umsebenzi u-advocate ubaba uMnyandu wasibhalela incwadi namhlanje wathatha lezi zinto lezi esithi ngabe siyayithatha siyayidlala zibhaliwe wayibhala siyakwazi ukuyifunda ukuthi uma ngingadlali uyabona nje manje ngampela omubo wambalekela kwamanje uthi uthi ubhala ngala hhayi nazi iy'ncwadi ngala hhayi-ke sizofunda uma kufanele sifunde kukhona kubhaliwe phansi usibhalele kahle ubaba uMnyandu ziyatholakala iy'ncwadi njalo zihleli zikhona. Ya isikhathi-ke manje sithi 5 minutes to 6 o'clock sekuyisikhathi sokuthi-ke manje siye ngakhona ukuthi sivalelise nangesabathi ezayo sizobe sekuyo le ndaba le ya inkosi inyanga yezulu ngoba u-25 ngolwesihlanu ya ngolwesihlanu mpela u-25 so sizobe sisekuyona indaba
2: yesikhumbuzo
1: senkosi inyanga yezulu ya ngicela sivalelise sigoqe manje uMshumayeli.
2: Angibonge baba Sambothi mfowethu, sibonge nabalaleli. Nakho nje ukukhuluma kuyakhuthaza ukuzwa ukuthi sikhuluma nje sisodwa la kanti baningi sikhuluma kubo balalele. Sibonge nakho ukulalela kwabo belalela lezi ndaba uJehova mevuma nange sonto elizayo ngesabathu elizayo uma inkosi ivuma sobe sikhona sisacobelelana zona lezi ndaba sihlaziyalana lapha yasikhanyiselana. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Mfundisi
3: sibonge kakhulu angazi ngelizayo ngicabanga ukuthi singene ebusuku esikhumbuzweni kungenzeka ukuthi ngiye kusona ngqo lasobe sihlangene khona uma kwenzeka ngingabikha nokwazi ukuthi ngikusona impela esikhumbuzo kungenzeka impela
2: kunjalo
3: ngabikho ngelizayo kodwa nakhona

ngithiko mnandla phana abantu ufihle isikhono mfoko amagubane asuka madoda asuka lapha nquthu madoda esigubudu laphana ke nje insizo laphana ke ikhala kamnandi namhlanje laphana ke itsike nje eyami ingoma abakithi ayisidudla yazi yankulu ingoma uthi laphana ke ifana necala likasenzo meyiwa asuka akusho mina kusho zakhona insizo laphana ke nquthu madoda kwakhipha inkunzi oh madoda kanti laphana ke isikhathi imzuzu yamanje ngamashumi amabili sikhombisa imzuzu libe mina ke ihora leshumi namhlanje 27 minutes after 10 inyona izulu ke langa bakithi usukela kuthange ayalihle impela cha liyadliva ngenza kwethu kwiindawo nendawo bakithi noma ngabe yini oyenza uqaphele kakhulu kakhulukazi uma kulesi sikhathi ikakhulukazi ngoba ke wazi ukuthi abanye bakhe eindaweni laphana ke bakhe osebenzi bemfula njalo njalo so uma kulezi zikhathi ke kumele ngempela uqaphe iqolo ngempela wenze show ukuthi ngempela uhlezi uqaphile ngoba ngale kwalokho impela siyokuthola emngeni thina sokuthola phansi olwandle namashayela kwabasemgwaqeni baqinisekise ukuthi bashaye ngokukhulu ukucophelela ikakhulukazi nale following distance awuyigade kakhulu bakithi ngoba hey uma ke wami umuntu kanti vele nabe ungalindela ukuthi ungama nomini no uyokhala uyithulise ngana kwethu kuyondiza ama-ambulance isikhathi inkosi impela kanti-ke 24 hours 7 days 365 days unyaka wonke sikunika laphana ke umculo kamasikhandi omnandi ngale ndlela amangalisayo mani mshosho kati namhla kwenzenjani ngithi mina hayi mani It's been I man. Hlelo liyaphila njengenjwayelo uyazi ukuthi masekulesi sikhathi sengiphethe laphana ke nje insizwa lapha technical khona insizwa kunhlangana iyipompo kantombela uyena kogijima laphana ke entanjeni ngamnandi ngale kwalokho kanti-ke futhi ngiphethe laphana ke isibusiso samajobe umfoka sithole uyena kophethe izindaba zokubombana kwehora nogamanxa kwalo uyolokho nje gijima kamnandi ngale kwalokho-ke namhlanje sixoxa nensizwa laphana ke ugqip umfoka mdletshe eyaphansi emkhanya kodwa ehlohlo wethu besikhuluma nayo sibheka nje umsebenzi wayo wakamuva kodwa-ke insizwa kumele sibe nawo bukhoma la esitudo ke ngenxa yengqinamba ke yikhona kodwa ke siyokwazi siyokhona ukuthi ke siyidonse ngo

isikhathi imzuzu laphana ngamashumi amabili and ingamashumi amabili empela nimzuzu libumbana ngehora leshumi ngaphambi kuthi kubumbana ngehora leshumi nomumpo 22:11 o'clock umsakazo yinari 8.4 FM mnandi ingoma bathi uzwide uhamba kamnali laphana-ke nosali wasentombi madoda usuku umfoka ndunakazi bathi laphana-ke pheka umuntu bathi niyamazi nina lo mfowethu lo lo mfowethu oshintsha abafazi niyamazi lo mfowethu lo niyamazi lo mfowethu oshintsha abafazi ake sibhekela nje ukubona bonke abantu abasesithenjini bakithi niyaphila ukuthi ey'ngane zakwethu kodwa kude kunjani nje libambisene nozakwenu uthi usafaka uphuthu ngalana yena ebefaka ishep faka ukhali iyahamba kithi kunjani nje ithi kuthokwashi kukhona iwashinga baba ma kushaya iwashinga baba wena ngala khona ushaya iwashinga ngala wena ubuwashi imoto kababa hayi kodwa ngosam lazo zimpilo zangaphakathi bakithi thandanani phela ngoba isuke nizokwakha imizi yabantu isuke nizokwakha imizi yabantu thanda ithandane nje bakithi siyazi khona ukuthi kubuhlungu ukuthi uthi ugqoke ibhluke kukhona omnye ophinda ligqoke futhi into zakhona kodwa hayi into singayenza hey don't touch my radio Yeah, what we are laphana ku 0687649969. WhatsApp lo, thumela iphi ningaphindi kakhulu. Ngale kwalokho iya laphana ku www.nfm.co.za. Musa engxanyeni ke zomhlaba noma ngana no kitchen manje noma ngawo ke phi mani. Noma udownload ke app yomsakazo ukuthi laphana ku Google Play Store. Nakhona uyakwazi ukuthi wenze njalo. Ubona mina, msho sho. Ubona mina, msho sho. Ubona mani, mama sibi. Ubona mina, msho sho. Idiot.

kamnandi ingoma laphana ke bathi uphanga ndawo kanjalo laphana uhamba kamnandi ke nensizwa laphana bathi ke uThembani laphana ke basinga leyo ngoma ke mnandi namhlanje bethi ke umaqondana o bathi sengikhetshile umthengi ngijoma ngilala ngaphupha ngasengimbona umaqondana ngathi uyena lo mase bekutshengisile abadala hayi ungabe usahlehla vele uthe usanezomthatha nanokuthi ke khona lento ehlezi ihlasela abantu athi umuntu hayi safuna ukuqale ngimfunde kahle angeke uzumfunde umuntu elokuhlanga safuna ukuqale ngimfunde kahle omfunde kanjani umuntu ungamfunda namhlanje umbone ukuthi uyiyona leyona kodwa nje ngemva kweminyaka emithathu futhi naye ngoba phela umuntu uyakhula umqondo uhlezi wenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu nalokhu ya omunye kuyenzeka uthole ukuthi mhlawumbe uhlangana naye uyinkinga akalawuleki kodwa uma esekuwena awazi mhlawumbe kuye kube nento nje evilithi nje qe kuyena emveni kwalokhu uze ukuthi hayi haw uma sesekuxoxwa ngayo sekuthiwa ukhuluma ngobani ngozodwa uzodwa lo ukuthi nokuthi nokuthi bese kuthiwa hayi cha ngeke uzodwa bakithi akayenzi lona uma inhliziyo isikhetshile bakithi mthathe uye ungabisana ukucabanga ngeke uNkulunkulu amnike ikhombo phela ngoba kithi hawu ngisho imoto iyaphuma inescrash hawu nayo isitolo ekhandwa khona bakithi hawu wena ufuna uJehova umuntu kanjani mthathe njalo uyilungisele uyibonela nawo ngenzeka mhlawumbe indoda noma mhlawumbe ngowesifazane kodwa mase ukufika isikhathi tata walokucabanga kakhulu ngoba uyozugcina ungagaliwe insizwa nje ngenxa yokuthi uthi wena ufuna abaperfect abaperfect ngezubathola kanti enye futhi laphana ke ngoma othe wayithola namhlanje bekuyingoma emnandi laphana ke umjolisi eyaphansi emzumbe kwandelu lapha enkulu isigodi besho kamnandi umfana kethi ke ithuba lami ingoma enosizi uma uyilalela uvele uzwe uvele kuvuka usizi uhlale ngenyawo luhlale ngezinqe usizi ulibone ukuthi ngiyabona ke njengamanje sewusizi ke lolo sikhathi umzuzu laphana ke ishumi nambili umzuzu esele ngaphambi kumoya laphana ke nje le shumi no move malibumbana nje ihora le shumi no move noma inganjani zikhona izindaba ngale kwalokho siyaphansi emkhanya kude laphana ke siyokhuluma nensizwa bantu laphana ke uGqipi umfoka Mdletshe sikhuluma naye sizwa ukuthi insizwa iphetheni kakhulukazi kunyaka 2023 kunyaka 2020 awu bakithi kunyaka 26 26 sibheke lapha kunyaka 2027 angazi u 2023 ngothathapha

0: Kodwa uyamajina nje kodwa mlaleli lapha ithawula okuthiwa lihamba khona. Umethu umuntu ngicela ukuba ithawula lakho. Ali ngicela nje ukuba lithawula bakithi nami ngike ngiguduze nje. Ohulumeni basekhaya bayobe impela besukuma bema ngeenyawo. Ya, uready ukuthi nawe uhambe nawe uyofaka uqala phayana. Bathi nangoku seqalile.
1: Isivuso singa.

0: Ziggo njalo ngampela ke isikhathi emzuzulu laphana ke ishumi nanye ke emzuzulu bumena ke hora le shumi nomupu msakazo inanda 8.4 FM ingoma imnandi laphana ke uzwa kudiphu mfoka mdletshe awu madoda yaphansi emkhanya kude laphana ke emthekwini madoda awusuka emdletsheni usho kamnandi mfethu uthi laphana ke nje ngankoma untshwala mina uhamba kamnandi laphana ke noshenge wasehlala nkosi ke yona ke ialbum yakhe entshasha yalensizwana na ke noma ikanjani njengoba bengengasho ngathi laphana ke sinodliwana ondlebe naye khona ke noma ikanjani simdonsela ocingweni ke nje ngamanje umfowethu sibone ukuthi ngabe ngempela kuthini kuthina kulonyaka 2026 ngomani mfowethu imake ngathi ngikuzwela kude lapha mfowethu ngicabanga ukuthi wena ungizwa kahle mfowethu uyangithola manje
1: mina ngiyakuzwa kahle ngeza kuwena mfowethu
0: nazo ke mfowethu sekubamba kahle ke manje mfowethu uyaphila kodwa sikubingela lo sikwamukele ohlelweni mfowethu
1: futhi ngiyaphila kahle kakhulu ngiyakuzwa kakhulu bethu impilo iyachitheka
0: hawu mfowethu impilo iyachitheka mfowethu ake ubingelele mfowethu laphana ke kumlaleli uyisichaze mfowethu for a radio purpose
1: ngizobingelela kubona bonke abalandeli balaleli bomculo kamasikhandi baphathi benandefeni nami basakazi nawe msakazi uqobo nawo bonke abantu abalaleli njengamanje ebingelelayo izama ukuthi umntu wami ngethe phansi sihlukele emdletsheni emthekwini ndawo
0: uzama okuhle ya kunamagama phela othole ukuthi insizwa zizibiza ngawo uma sezila emakhaya leli yezwakala nje umuthi ezama okuhle ukuthi hayi igama likamali bese kuba khona ke insizwa
1: uzama okuhle labazali ugcibi izidlaliso zamteketisa into okuzabiza ngozama ngalitholele kasibuse ebushe insizwa
0: hawu suka madoda mfowethu ngiyazi ukuthi usube khona endimeni yomculo kamasikandi ikhatheni ngabaningi bayakwazi mfowethu abanye ke siyazi ukuthi umculo kamasikandi uhlale uhlezi kunabantu abasha abalokhu bengena bethutheleka njalo njalo kodwa nje ukudobela isithombe umlaleli ngasekhaya naku ukhona endimeni ukungena kwakho kule ndima kamasikandi mfowethu mhlawumbe wawungene kanjani mfowethu uzofike njengamanje usula usukhona khona
1: ngizoqala ngikuqaleni bowasibuya bendiqala lapha wena ngisizwe nje lapha ngasemakhaya ngiyabukela abantu abadala amabekuyo obhuti nomalume egoli bephathwa red le nto yomasikandi yagcina yaze yangena kumina kwaba neyicembuke elinye lalikhona ngasekhaya engangigida kulona ngafunda khona ukushaya isibindi sasefunda iyidingi nobhuti wami wangiphathele samphamani egoli aye namkonke yahlanginale wahamba wahamba ngawe umuntu oyithandayo umuntu uhlalile ey'tuto umuntu uhlalile ey'tuto ngahamba ngala emaTuko ngiyakhumbula umfo wamthetho benesitudio la engaqala khona ngikukhopha ingomani yokuqala besebenza khona ngibele ngilokhu ngimvakashela hayi indoda engabanga nomona wangifundisa-ke nje ezinye zezinto ey'ningi kwala mna ngiqhumo sokuzethekwini-ke ngabonana nabantu abathile kwala ngifunda khona ukuthi hayi na indlela enye yokuphumelela nansi indlela engenza ngayo samzerayo
0: uyakhumbula ukuthi uqale ngawuphi umsebenzi ngenzeke wawuqale nge-EP wawuqale ngesingile wawuqale nge-album uyakhumbula ukuthi uqale ngawuphi umsebenzi walandela ngawuphi ngoba sesila sesikhona khona njengamanje
1: la ngiqale khona ngaqala kwakuyisathi EP sethi EP manje kodwa kuqala
0: kwathi idem ya
1: ngikhumbula nengoma engangikhiphile isimisa taxi nje engaqala ngathi uma ifika emphakathini sekuthiwa sengiyathula ayi akekho umuntu angingabaza nanxa yethalento lalilona kwaqala kanjalo-ke le nto yaqala lapho nje ukugcilaza kuze kube yimanje
0: walandela mhlawumbe kanjani wahamba nawaphi amacwecwe njalo njalo mhlawumbe uyakhumbula ukuthi ngalandela ngale
1: kwakuunyaka ka-2015 lapho ngikhipha leyo ngoma kwahamba kwathi maphinde ngathi kuthula 2017 ngakhipha enye i-albhamu eyayithi imfene ingoma khona ingoma yayithi impene wayikhipha esahleni kodwaihlathi ngekolikhipha empeneni sakwakunengoma khona eyayihlaba sekakhulu yayithi urambo yes abantu abaningi bangazi ngayo nje ingoma bamba ngey'mbambo zenza urambo naleyo ngoma eyazi yathandwa uDJ Tira la ngibiza khona yacollaborate naye kwenye ingoma kwi-album yakhe
0: yes
1: yeah
0: kwaya-ke njengoba esesila esesikhona khona kukhona enye phakathi la mhlawumbe ongayibalanga ezosithatha isibeke la esikhona khona
1: ukusuka lapho kuleyo albhamu kubeke amasingili-ke nje nalezo ngoma ngathunga one ngoba ngikhumbula khona ingoma engayikhipha futhi ayithi amathunzi ayewukele kwahamba kwakukhipha nezinye ayithi i-charger ke ngikhipha ngo-2023
0: ya
1: ngiyokhamba nje ngiphinde ngikhiphe ngiphinde ngiyeke yabo.
0: Yeah. Ngiyakubona ngiyakumbona ukuthi uthi charge yaqhatha.
1: Uyakubona sabantu. Uyakhumbula nje umsholozi kahle ibanga lami abalandeli kumele belazi kodwa umuntu owazi kakhulu wena mfethu ngoba uyakhumbula ngisuka nje sesifuna ngikhonela mfethu ngithi bafo.
0: Yeah.
1: Ikhona lento nawe futhi ngiyabonga ukuthi upholeliwe kumina before. Wangachela kumina okungenza ukuthi nami ngaba nogqozi kuze kube yimanje namanje sakholela kumina.
0: Njengoba usoze wabuya waphihliza amaplate, ngiyakuzwa ukuthi uphihliza amaplate and awusakhethi ke manje uphihliza kwasana, ukhehliza nkomishi, uphihliza glass. So njengamanje mfowethu ngiyazi ukuthi ngifisa singene emsebenzini wakho kodwa khona umbuzo engifisa ukudlula kuwona kuqala. Ngaphandle komculo, zikhona ezinye izinto lezi ezinye ezikhona laphana ke eceleni ophinde futhi uzenze njalo njalo ezinye zithinta mhlawumbe ezihamba zizigapakele kakhulukazi kuma bona ukuthi mhlawumbe awudobi isithombe lapho ngiyazi khona omunye umhlawumbe wethu. Oh kanti mhlawumbe ungathini kumuntu
1: ezinye izinto engiye ngizenze empilweni mina ngiyi-art kakhulu omunye umsebenzi ongenzayo mhlawumbe abanye abantu banokunothisa kodwa benganyani mina lo ayana ku SABC 1 kuzalo yakuse kuvela khona endlende khona nje iphoyisa likaNkulu lapha igqoka amasosi futhi kuyimina lo ababiza ngomdlambi.
0: Yeah. Phoyisa likaNkulu. Yeah. Bengifisa mfethu ukuthi qhubeka futhi.
1: Kuphinde futhi itore ninya ethandizona ngoba nakumalanga afani ngiyavela bese umsebenzi engiwenza full time ngisebenza e-studio i-studio thise embawini e-studio esikhipha nje ama-hits lesizobasaza abantu khiphe usimamsodiza kumanje uhleli lapha ku-3 million views ku-YouTube so nenye ingoma eyayithi sekulungile mama bakhona bafuthi engisebenzisana nabo abaningi wona vigate abayafika so nje studio esibizi esila ethelini edaro.
0: Ah mfowethu. Ah mfowethu, uyabona ngiyathanda leyo ingakho bengithi mfowethu asingathatha imsebenzi seyigqibe eminyo yenzayo eseceleni futhi nabantu ngiyazi ukuthi baphinde babuke kakhulukazi hozalo hamalanga wafani njalo njalo so okusho ukuthi sebanasi sithombo ukuthi ubale insizwa le uma kokuthi wakhona abantu othothi bakwazi ngala kumaskandi baphinde futhi bakwazi kumabona kodwa kube khona bakwazi kumabona kodwa kuphela abanye bakwazi kumaskandi kuphela kodwa ke masuyithatha lethu lihlanganisa siyakwazi ukudoba isithombe manje ukuthi ubale insizwa sikhuluma naye. Kulungile mfowethu. Ake singene la mfuthu kumsebenzi wakho iphumile sikhuluma ngani la sikhuluma nge-EP sikhuluma nge-album iphumile sebantwini idla abantu mfuthu zingaki izingoma sithini isihloko mfuthu
1: singakafindi lapho ku-album mfuthu into engizoyisho mina ngiyazi ngingayifanisa nokotapeya uyabo ukotapeya ukhe esihlahleni okuhle
0: ya mfuthu
1: ubukhe ubusuvuthiwe kodwa usazowuthatha ugqume uyabo so sonke leminyaka ngumculo obesitiwe egqonyiwe so manje uNkulunkulu uvela wathatha umbhobhobhe esangini so ngiyafisa ukuthi wonke umuntu okufinyelela kuyo le album ingiyikhiphile ayithakasele ngoba ngisebenze kanzima ukuze kufikela kuseya khona njengamanje mase ngilapho-ke i-album le ephumile ezonayo ehamba phambili kuzona njengamanje bengisherishe kuyo uShenge ethi ngaqoma utshani obuyidlala nje kamanje
0: iyona le gijimayo yes
1: yeah
0: Zone 9 izizone 9 kule album yakho isihloko sithini siyonke
1: isihloko sakho sithi hit deliver
0: open the foot
1: hit deliver
0: oh okay yeah all right bengenzela ukuthi yeah
1: ngizama ngitshela lapha ezintini ngizichumana ngoba nakho ngikhipha umsebenzi ka Mamsodile kodwa hayi umise his delivery kophe umlando enyangene yodwa ngeyinsuku ezimbili
0: bengenzela ukuthi kuzwakale kahle impela kumlaleli ngasekhaya ukuthi uthi hit deliver okusho ukuthi ngempela sideliver ama-hit kuphela la ekhaya so mfethu sibeke nje sithombeni njengoba zi-9 isihloko sayo sithi laphana-ke hit delivery usebenze nobani la singalindelane obani mfethu iy'nkunzi ey'khona la kuzo lezi ngoma ezimnandi kangaka mfethu
1: kuleli khasethe lami khona ushenge wasehlala nkosi
0: ya
1: kube khona udadewethu lapha uVivi bese kwakhona

0: Ora, e tinjalo nje lento ngona kwethu isikhathimzu laphana ke ishumi nambili imzuzu esele ngaphambi kokuba naphana ke nje ihora le shumi nambili 12 minutes to 12. So bona sikubingelele sikomkele ngalesi khathi make ngokuthi usale kunomsazi wakho ekazubuya aphi ngoba unasinqa hawu kancane kancane ulokhu uyehle wenyuka lapha ke sibingelele nje kubasakazi bakwe ezinye iteshi bakithi naphinde ukuthi bafethu kodwa suka nenzani lapho niqoqosa nenzani lapho ya. Hey, hlanga 19 ke namhlanje lapha kuwe kuSeptember kunyaka 2026 nokumandulo kwinyanga yamagugula eNingizimu Afrika. September uthi ke khamba kahle abantu bayathungisa njengoba sibheke lapha ke ngempela ke lapha ke kumhla ka 24 ya kuSeptember nokuyila khona sebenze sobethela khona ke isipikili. Insuku impela zimbalo nje siyazi abanye ke badlala itokofela njalo njalo abanye ke khona la okungahlangani khona ngenzeka mhlawu uthola ukuthi umuntu usebheke kakhulu umsebenzi kulonyaka umsebenzi awuhlangana. Kodwa bakithi ungalilahli Themba mfowethu ungalahli Themba mfowethu kusele ke ntuku laphana ngechezu 103 ukuthi ke singene laphana ke unyaka 2026 uma kokuthi ngempela kunabantu abadlala itokofela njalo njalo niqaphele kakhulu ke ngoba khona amankentshane lana adla umuntu ehamba so ke nigade kakhulu ikakhulukazi kulesi sikhathi lesi ningathathi nje imiliyoni bakithi nishone ngaphansi kwehlahla nithi niyohlukanisa ngoba niyokhala niyithulise ngoba hey kuyenzeka uthola ukuthi ukhona la ngaphakathi ukhona la ngaphakathi nilokhu nibande makhanda nika ukukhona la ngaphakathi eh so ukhiphi location akhiphe konke eh keeping shunane nane amount ukuthi ya khamba kanjani hawu nibone ngabantu ibuze labantu babhule kanjani futhi abafana bathi mabefika baqonde ngqo kubaba uSibisi baqonde ngqo kubaba uSibisi eh ubaba uSibisi angithuphethe itasa phela eh uphethe lesikhoma sakhe lesi ya uphethe lesikhoma lesi so babe baqondeke na ngqo ubaba uSibisi bayibuze labantu bazi kanjani ukuthi kanti usebhalile laphana ubraz ukuthi ilalelani manifika nje iqonde kulo baba ogqoke ibuko logophe liswa manje hey vele kumoshakale kakhulu ya siyo laphana ke ku Facebook siyobheka abantu bakhona ingoma emnandi kozwa njengamanje laphana ke izingonyama zesizwe laphana ke bathi ke nje unesquare bathi laphana ke uthandana kanjani impempeleni umngane kanjani nomuntu osilisa ngoba khona kuyenzeka impela uthola ukuthi laphana ugeli usha amashushi impela ngiyakutshela inkosi impela ukhomba nje uMabura uthe babangani noMabura uyibuza ukuthi impela bungani boni lobo ngoba khona la uyithola ukuthi ufisa ukuthi kumngane wakho uthule zonke izinkinga ufuna ukuthula zonke izinkinga ngenzeka mhlambe unenkinga ukuthi mhlambe nje kubhlungu isibeletho uyayizwa lonto umtshela kanjani umngane oyisilisa awu kahleni mafethu ufuna ukutshela umngane wakho esifazane uyinsizwa ukuthi manje nginemvilapho ufuna ukuyikhomba zingala eduze kwasemzini zingala noma unethumba ngala ufuna umtshela kanti uma ukuthi ngempela kanikhulumi lo ngaloko ke yisenixoxa ngani ke yisenixoxa ngani hayi ngizwe ngempela yini le nisenixoxa ngayo ke uma ukuthi akusikona lokho nixoxa ngani fana nentombazana thoba bangani
1: hey don't touch my radio.

bakhona ke basibhalela phana ku Facebook namhlanje mangibheka nje ubani lo omonye ovela lapha ke mangibheka nje ehe into zami iqovekile ke lana la la okay ngendlela iqoveke ngazo la okay ngeke hayi ngeke iqoveke kakhulu angenzeka nje sikhathi imzuzu laphana ke yashayela ishumi esele ngaphambi kokubumbana laphana ke nje ihora leshumi nambili makubumbana ihora leshumi nambili noma kanjani zikhona izindaba ake ngihambe njengamanje ngikhulume lapha ngikhuluma ngenqushe mfowethu Dlamini lo uthi awu stab mfowethu sihloko sengoma sisho njalo nje

0: Anaconda.
1: Mshosholoza, mshosholoza. Ubani mina mshosho. Ubani mina mshosho. Wawa baniwa wasbiya. Wawa baniwa wasbiya. Soto.
0: Hello.
1: Ngiyalele ke baba ngihlezi la. Ezimiya. Injalo indaba.
0: Hallelujah.
1: Mazuphuma ke baba. Ngenze njalo ngiyadlana ezingingane. Khuphuka lapho mshosholoza wentombi nensizwa. Kodwa nkosi yami.
0: Awuphila nje mawendana, awusuka madodana mawendana, usuka uphila wendi lapho ke hezamiya bakithi sembuthi ngophila kamnani ntombi. Ngiyathokozisa kakhulu umuzwa abantu umfuthu ophezulu khomba ukuthi impilo isidudla. Ke sigijime sibheke futhi ukuthi ubani omunye okhona ngalesi sikhathi, ubani lo?
2: Hi, Mr. Mshosho.
0: Futhi?
2: Yabuza mntakabethu, sidlala ingoma.
0: Futhi?
2: Lalela futhi, noma ngiyonganzeni, hayi kodwa ngisengilalela every time we meet. Uqinisile umlaleli la nethi uzoyalela fazi, hayi neyami right, ngimthanda ukuyivula kakhulu nenkuma sungenini. Ngoba ayishaya ingoma wafe. Kodwa mhlawumbe ngithi ngiyivula ngiyoradanga ukuthi ngifuna ivula igcine volume ayikhona. Hayi, ayivumeli namhlanje angazi kwenzekayo.
0: Awumfuthi.
2: Azame lapho, ubheke lapho enkinga open zakho ukuthi kwenzekalani.
0: Awu kodwa mfuko ekhanyile angazi isandile mfethu ngazi angazi angazi mfethu ngala kumina mfethu hayi.

uthando inkosi laphana kothi ngiyabonga ithuba asuka emnandi ngomubuzo laphana kabafana bashibilika kamnandi ngalendlela mangasaba bakuthi sengibhekela phana ke kubumbaneni kwehora lokuqala ngiyakuzwa laphana ke umfo wethu laphana ke umzamo umfuka khuzwayo naye laphana kuyayifakaza le ndaba uthi cha impela ke sizwakalela phansi ngalendlela angiunderstand laphana ukuthi ngempela ke kwenzakalani kodwa ke ngiyacabanga ukuthi njengamanje ama technician azosebenza laphezulu kwayo leyo ndaba leyo kodwa ke ngizwile futhi ukuthi laphana ke umfo wethu umfuka khuzwayo njoba nje emenshina ikakhulukazi nabanye laphana ke abanye abafowethu laphana ke bahoza kwethu ukuthi nabo bebe nayo inkinga ethi ayicishe fane nale kodwa ke ngiya siyaxolisa kakhulu ngani zakwethu uma kuthi ngempela akuzwakali kahle ngendlela okuyiyona kodwa la ngakumina konke kuqondile ama levels wami wonke aphezulu yonke into nje isho phezulu angazi ukuthi kwenzakalani ngala ngemuva kodwa ke sicabanga ukuthi ke ngempela oza kwethu bazokwazi basebenzele phezulu kwento ke ebonakalayo nabo bazozama ukuthi benze ngendlela abazokwenza ngayo ukuze bakwazi ukulungisa isimo sibuyele kwesijwayelekile sibonga kakhulu ngani zakwethu ngithi ngempela bekumnandi sindawo nje ngesethembu sokuthi nomi kanjani ngomgqibelo zayo sobe sikhona sobe sisho amazwi athi vusa usinga mntanami kobe kumnandi ngale ndlela mangalisawa bakithi mani ngithanda ukubhubha mina igama ngusibiwe ngokusibisa sibonga Mr. Mshosho bona umhle ngephimbo ukwehlo zonke insizwe ekhona ngalinaki bala vela ikampofu insizwe omakhwe ibona insizwe empofu laphana bakithi ibhatata lodumo lalo bakithi uma unensizwe noma ngabe ugeli makuthi ubafa umpofu vele uthi hello bhatanathi ungasho ukuthi usho mina ya yabumbana njengamanje laphana ke ihora lokuqala ngoba sengiyithetha kinkundla mina sekukhona laphana ke umfuka gumedi rasta likazolonke laphana lokuthatha ke likubeke laphana ke noma kanjani ekubumbaneni kwehora lesithathu phuma kamnandi ke ngoba ngiphuma ngesinami sodidla asuka sithi ke halala uma phana nje njebe lo abanye babhala ngamapensel anyone sengihamb yip

Okay, sisaluke zama ubona ukuxhuma lo incingo lezi sithole bona laba amahlophisti. Uyazi nje i-technology ehlale iyakha inkinga ngaso sonke isikhathi. But kodwa nje unayo iRabbit and Shakedown show press record esemagumede. Sizama ukuxhuma wena uBhukisi Simba beno Rasibongane sibeze ukuthi khamba kanjani. Bhukisi Simba uyatholakala lapho khona lapho. Bhukisi

0: kwe pou bez. Yo tou la gala wot. Alright, so luke zama kancane nje, silwe zama ukubathola kosi manje vele. Eh njoba ne weather injena, i network inkinga. So luke zamile ukubathola, ubaxhuma kancane. Kodwa but then check down show no press record. So besiluthi nje sivele sithi ukuqhubeka kancane ne history yayo ye inzalo yelanga. Sibe zama ngalani u producer wami zama ukuthi angixhumele bona labo. Angitholele bona uSimba uBhubesi because nje ezivele sithi siyabazama kube nalobo phiqhiqhi kodwa siyathemba ukuthi namhlanje yonke into izohamba kahle izohamba njengohlelo lo phiqhiqhi vele into ejwayelekile kulezi insimbi esisebenza ngazo okwethu nje ukuthi sibe nesineke siluke sizamile ukubathinta Bhubesi Bhubesi uSimba yes hayi kunjani King yes hayi kunjani mfethu ngiyaxhumekeka kodwa yes hayi upho rasibongani ukhona lapha eduze ya siyajabula ukuthi sinsinte nibingelelani makhingi ninjani kodwa wedwa lapho nkosi besisacela usitshele okay nkosi yami besathi nje awukusitshele ngale music video entsha enisanda kuyikhipha bekade niyenza la eThekwini nino Rasibongani uKhuzwayo usakhona bengithi ngisacela usitshele ukuthi ihamba kanjani le video le bekade niyenza la eThekwini nino Rasibongani uKhuzwayo amahluphisti ukuthi ihamba kanjani abantu bayithakasela kanjani
1: kengiyami ngivele ngisho angazi ngathini ngendlela ekwenzeka ngayo kwenzeka ngendlela ebengingayilindele